0: bazukuse okubanga kwoli mukasera nga kano kiki kyolineeyo baani bomanyi abazukuse mu budde buno kusimba kwoli owai
1: mpade
0: boda
1: ndiweleze ne kumama akuzaala ndiwelezeko musawo jimawe ekibuye ukulu boda musentonto mwamadi kibika ekyambadde munanga meya kalungi omulangira jirubati n'abajiriko bonna pade boda ni mukono na suti
0: nkali abe mukono bandabire siye jabaga nti abe mukono muzibe mutya nno siye bandabire bagambire nti mbatumidde nnyo bebale kuwuliriza nga simba buli kadde ekyo kyebakulako ekyo kyasinze okubeera ekirungi kusimba kwezukukidde gyetuli eno
2: nalongosa afunga wabaana abangi mwalinakiri ne kansala kayonza bugerere kayimba komukeeze kaweerezaako sibalamu ebadde omuwanji ne mukyala we kaweerezaako duty omusuubuzi w'emmwanyi kaweerezaako mwanyi nazeddeko amakukulu nenkaweerezaako ababoodabooda bonna ekayonza nenkaweerezaako ndijje lwasa ebugonya wamajeni ekyengera mamadayana ebuntu senga wange omunyalwanda omugezi bananga bameda bonna basituke bakole emirimu bane badde mbuzeemu nsujja gunumye yajange kiggondu yanfaako banange kakozesebo webale tuweereza notuzuukusa beera bulungi nkwagala nnyo
0: nkale nga bibi ebyakutuukako amawulire gantuukako ne nga nti byonna nebikukwata sukuizi byonna gyeno jjajja agenda ate gundi musujja naye nti oba kyali kyebikiro naye okusinzira bwe wanyinyonyola o gwali guze gumazeeko naye singa sagamba kuwuuta ku supu wa gundi wankwale wali tojja wona naye waawona nkama yebale nsupu wenkwale oyo akola bulungi ane gundi ye yakuleetera supu oyo dije lwasa namwe ati twalayo supu mangu era munaye twebaza katonda ndi kati otemya bula tikati naye enyumba nga togifuluma gwali munene nnyo ogwo gwali guzze gumazeeko nga n'ennyumba tofuluma wanyumiriza n'engo eri ne nga ti nga kikambwe kino naye twebaze katonda ndi kati oliko kalekaleko aise eruuka ate omwami ali eyo naye ku kitanda ebintu tebimutambulira bulungi omwami yamugirako omwami yakuba omutwe ku ttaka akisidenti katukusabire munange omwami atereeremu gwate munaye olubirizi lwe luli ku lubirizi lune lwalyo bali mukulaba nga embeera edda munteeko akanamba waliwo yampadde omukisa jjo nansomere namba naye tezaaweddeyo naye abantu temunjagaliza yasomye n'asoma naye tezaaweddeyo mukulu eyankubidde jjo ngo mpe enamba ddamu okubireko tezaawedde yasomyeko 8 oba bamwenda oba yabadde abadde kisimanyi naye nga kale abazukusa mbagaza birungi byerere ono agaye nti kakosi yenze kojjani ani ono agaye nti kabaya kompyuta namooje zirobwe mukulu agaye nti kwali atumirako ku musawo nifa ewatuba meya abudu karimu ezirobwe ne famire ye yonna agaye nti bali bulungi bakola mirimu ebintu byazze bubi ebya kiyamani kalangwa byazze bubi kabaya mbiraba wano mbiraba nagaye nti yenze bali luno wiire ekyabbaale nkwagala nnyo nange bwe ntyo ab'ekyabbaale bandabire bangambire mbatumidde be bali kuwuliriza nga simba ali ada kyamaani zuladde ekiwumulo mbuti ondabirako omusajja wange Katumba Livingstone bwoba oyiseeke Nalutuntu awo omulangira kikulu ekyalwaze Nalutuntu kubuzako kojjange oli otya munange oli bulungi jjajjange nantale ebukoma mityana awo kubuzako munange oli otya kasuule nti oli bulungi yangaa nti nze maama biiru konze ke ekyo nakyo nkitegedde mbu abatuuze ne bamuyita ku kyalo naye nti kyekyo nno oli otya nno kasuubire nti oli bulungi muko era ozukuse mu kaseera kano okuteekako kacyayi ayagala nnyo kacyayi k'okumakya mwe abazukuse n'abawereza oluyimba lw'omukeeza mulowooza sisiimye bwongerwa lwakisukumaawo nnyina abalala abangi lwakisukuma kwabo waliwo obuzibu bwenkomaawo Mare Musa badaja kunkolimira.
3: Si, wanje kuweleza. Amanya babise Mare Musa, ndi wane nabingola mu bindi. Imbalo mukeze zikirizando weze ko mwami muonge muwino. Waliwo samujuju mali chaka sakasambia. Waliwo tata Shafik alimangira zikye mu Uganda miyembe we gwanga alina kuhiru. Mama Dane Bulutwe waliwo zawede Aisha iruka na Saz Monica Kanyarwanda. No mchala nalo ngobi wawolo vya MC kakosi mwagala nyali muvenda sika chapati yezu uma
0: mwagala nyo njakuja nziri njakuja
4: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh MC kakosi wana defense wangani mkote ya sabasa jaka waka elie butambala ulu imbalu umukezi kanduwele zeku kwa jamu wange mawino ya daganyo kuntu mirako na sazi moniko mnyalu ando umukezi magi ingali kayaza na avali ya chibibia avali ya chikunyo avali ya chabadaza na vona wawuliza radio simba mwenanga muli mitiana mu bitundu ebimu ebyenjawulo defense lwanga abasisi mwede tugende tuyiribe oluyimba lw'omukeze lwero lwero
0: nkale simba
5: msikakasoali kutwere
0: kale
5: naliyadi katambulu boda boda mpanga ekimigabo ejiri oluyimba lw'omukeze ndiwerezaako na sazi monika ulu boda nalanda omukezi majini kyengera masito wakatayi nalongo abaana abangi
6: omukuru mama jesu wa kuledi yomutime katugo
0: tava masuti cheine na kuzino
6: zako
0: hee na mugae nitaziku kwa sabugu na wae hee tubia chuse mweno ukonzo kare
7: Mwasika kusiwa suzoti ya wevale tuweleza
0: Mendise
7: mwanga mbuto Mwanibamu nani kuluimba lo mkeze kanduweze kuziki em Omuyimbi we kwanga kasule chibirizi bamu nani ka Katongo le mangira DJ Lwasa busungu wa corona Walua mama lesite wakata aji Sebala mu Edward ya muanji Mama kaya mbuta au sadi mbuto Seba gane mchala we Gane mchala we kapuwa kwa mbuta au Teka kumama wangao mbuto
0: Esamo
7: Ujiro chatuweleza emus

0: mitano
1: nevimba na mitano nevimba na mutwalo Claudinga laikadele bando laikadele bando laikadele bando
2: kona Saida mitsindi ya wasuzotia
1: Buliwe siku vano dobo ziri nga alisindi senga mparana
2: Omanyi ya wala na wala niladala ya kume mparana kubei raisi
1: Masaoro bine kawala wasuzotia
2: Aliatia mchara nanta wa kufezi for furniture Kareru wao kubuza kwenye oliotia
1: Ya ngamba ni ane kute mbu ya joku mpavyo navye neta agavyo navye njagara Mburi wenja gara ngechivaje mukubire
2: Mbuta utawana Mburi chimucho ya gara nchini na nebobo ya gara mira Ni mganza ate kuba make up Mira nganja gazaji Na yoko zo mburi mburi omugu mpulira agendo kuwa sano kwa njule ntema zino nao kwa za mburi unjinyo Ataza na kuhuli ya uloka Nkukwane na mdibachi Hey, aba customer bebe na undera mariba mewagara agentebe Oh, ngoba wende mbe. Anta baidi ni oyo. Alibulada. Banda bino bokula na bao ku Fezi for furniture. Nja kujja nkubuze ko. Abera una gatawaya. Nkugambi. Bali bati aba meda mbabuza kwenye mwe bale kuliriza. Mugo mukaga mwino rusisinkano ruwa wamu. Nge nakuzo mwezi abiri omwezi ogwa mukaga. Hey, ate muna jene bukasa muna siba njara ebintu ebyo mubikoleko hey, ebintu mbikoleko karemani niza mkabasurumu omwana zimuloru vawo no wali kwa kutewati dasta mwajibuziza banangi mtu na uguli gamba mtu ngatawuli banangi Uniform wajisazate wajifude mini Naina sazi monika luachitoko kule vintu unga vino Mamurao zanze sirimu ntunga msomesa Uniform wajikuwa webatio Yajisaze yajifude mini vana Tule die mabege wa semba Mura vino Oh Otambu debubi Luasa jango tusimulireko wano tusomi Tu ingire mkara asiro Temuti obu ujibuwa ide Adamu obu unjoli ya kumere ya basomesa Botulimba suspect. Bani deza ma classroom. Omwana aliwo na lete noni. Nzizi no zizi. Kare. Omwana wabu wadabwe ya malirizo kusome emisomo. Bamu korele omulimo kuchare wabwe wabulenzi. Wamagwe na totola kawambu na kaga. Engeli jaza ita mubizimwe vyo kusoma. Nga bantu batu ndeba li mkuuliriza Dajike mbili nga kaba Tuteko kusibazi jukira mama boya kula vino Vya vitano kubera kubagabu wa mazagu ndiye vya matikira Mwana ruwa malirizeye mbozi nevi papula vienga wevili Nkela waru wango mkoro kwa wede Bazade bekwe kumubuza Ndikati kikiku zako mwana wangu Tia tata tena akula chi Edani nakuno nyamirimu Waita ambale Ngarabi seko mukampani emu enkozi ya rangi bwe yatuka yone ebipapula bye ebyobu yigirize kubaba ali bamaze okumutikira okuve makerere iyo bwe yatuka ku mulyango nge mpapula zikute eyali ku ewatukirwa ku meze watukirwa mwe muita reception inambo zati ono nyeji koye nti munange ekindese wano nsaba yo ku mulimo ohulide yabgamba ti nsaba yo ku ki Nti nsaba yo ku mulimu. Kali nti osaba mulimu ndi ye nsaba mulimu. Kali. Bwobanga olulimi lwa lwesiga ngero inayo ebigambo bye wayiga igaje wafumbirwa je wakoleranga ngoba wawangalira ngo inayo olulimi olulala lwomanyi oyinza okuba waluyiga nga waluyiga bukojja oyinza okuba waluyiga nga waluyiga kuva mu bufumbo bwo bwasoka oba si kyo nga olufuna n'olutegeera ku musajja gwe wasooka okwagala kale no vunula ekigambo ekigamba nti nsaba nsabayo ku mulimu nsaba ku mulimu Nsaba kumulimo Yes Awange awange Mkulina Munange kwa kuuliriza
3: Sebo ya manya zangi
2: Yes sebo
3: Nenza kukulizwe mundi kusoki
2: O inayonu limi romanyi
3: Nenda nangu nteke mkirati
2: Yes sebo
3: Nasi mwanguru rao

0: Nkwagadde.
1: Ayaka kuto kugambi.
0: Hey.
1: Tugende mu luzungu.
0: Inkari.
1: Utolo kumugamba.
0: Hey.
1: I want to.
0: Nkwagadde. Nkwagadde. Oja kulia kumere ya wasomesi. Ayu wati efanana neri kwa siti. Katutambulira ululimi lugaga. Atoru zungu lugazi. Nkwagadde. Yeni wasisi kusimbulo vugaro. Nkwagadde nyo. Kambu kukubile wano. Nkwagadde. Kumachaka tiokwe furu kutano vamo ruzungu ngoru. Vamuzira. Kareno. Tulimu kuchuse chigambe chigamba. Nti nsaba yoko mlimo. Why? Wawai.
1: Biekwaso
0: lilida wa biekwaso wangi.
1: Ana kiindi.
0: Kiindi wano.
1: Eso.
0: Odi na yonu limiru wa manyiyo mwami biekwaso.
1: Anjagiro urudama.
0: Urudama gambo mtu tinsaba kumulimo.
1: Amitosi.
0: Wanji tata.
1: Amitosi.
0: Amitosi.
1: Iki.
0: Eee. Nkwagadde kati. Kwata uwaja. Kati sumanyo wachitufu wachichamu. Ndiye nondi nze kata. Ndiye kwe njiza kwe unaganya na yendi yoba. Kare tegereze wano. Ndabe, ngaye? Uludama walu kira wepati. Owaye! Era nkufunye. Oli otya mwami David? Olinayo olulimi lw'omanyi ddala ku nsi kuno.
1: Ngenda kukyusa lusoga.
0: Olusoga gamba omuntu tinsabayo ku mulimu.
1: Ndikwenda kufunayo ku mulimu wano.
0: Iye wamate. Awo nkwagadde. Ndikwenda kufunayo ku mulimu wano. Kimugambanga oyo yenna n'alyoka akubuulira atera okwogera nno nti tujjudde wano tewali muli naye ngaera okyogedde wamma tuyiga okusaba omulimu munnami endala gwe ogamba otya mukulu nkulina ndi eno ntemya bukofu enkwalegera budde esebu
1: akati ngenda kuwomesa mu luswahili
0: gamba omuntu tinsabayo ku mulimu wandi taata Asa waga tuwala tuwala eri. Nsize ntambude mwezi wa Ruswahili ziri mbili namba. Nagenda ke Mombasa ya Kenya. Nagenda kone Dar es Salaam ya Zanzibar. Bona bogera Ruswahili. Na yenga sauli ramu. Ata pesa mukazi. Biga subi. Namo. Wama wanyi owayi nkulina mukuru
2: wewale kuweleza sebo
0: kare tata
2: nondalosi braziliani
0: omanyi yalulimi chi braziliani tata
2: aiva ni mchibuga mvende
0: eke
2: uruwa ni mvende mtauni
0: esebo
2: ze manyiru zungu
0: gaba mtutisama kumulimo tata
2: I need your job.
0: Kare, kare.
3: Kumbe muli nebwe ya. Tiki singa kuomanga Simba.
0: Dai, mujja kunzita. Kale na kamani ni zamu sawa ya ngendala. Na yanga wana wakiso unansa na kachiri. Na mitundu wa vidala. Tuba jukiza ntituja wa mweyo. Aho umu kavumba. Kavumba na tuwa mchusiza na erinya. Tuwa mtumia vumbura. Kati mkavumba umu kuvumbure sanyu. Jangu na watu kupati kesanyu. Oveo na liongo uli langali kubuganyi. Mfaino. Ezana imbira biange. Jangu tubereo kao. Nga mkago mwezo go mkaga. Okuingira guliba mtuwaro. Abana bakube vasi bazimara yo musepichi. Nga nafo wetukubuzako. Lujia kuwa nakuruwa kusisinkana. Anti tuluwa oku uli kiziganya. Aba mumu tuuli na nayo kulaba gana. Tuluwa oku laba gana. Kale no katusisinkanao. Tuwe na beku. Simu mubi. Simba.
3: Radio simba ekolira bawuliza bayo ensindala enyuma
4: temujja kunzinga nkyali mu omukka mwenna mu abukeddiiro ababadde bakabeeyo nga mumanyinfuddeke kaseera tosanyuka abadde kawanyize kennasijo bafera abanjagala mutyanneeyo kati mujogere ddala mwalumpadde lunaku lwange mwansabidde kuddangulu nkomyewo omusituse bumenyaendo
3: abantu gibaddukira okwewuguma stress
5: sinanyobaana nziri nkole ntya okumatiza abasajja mu kkubo tyokulenga kabozi nakavaako ndi mulokole nafuuka na musumba
3: ensi ya neeyimira byange esikula nekyankula abantu nebungiza takataka ku tikitoko
6: nayo noona sente za taata yali amanyi aweerera mu dokita nga buli ttaamu ayiwaakazeeya nti baasabye eza sukuulu fiizi nga bambi akeera kumaliirya yingira kiraava mu bwa makanika vuluba n'aweererako ndakita
7: aweererako ndakita
3: ebire byange munsanga omuwulizi gw'ennyimba ezisinga okunyumira abantu ne batugana oziyimbiramu ebyabwe ku bwabwe
8: ebiyita ekiro balonzi bannange twaguddemu mpaka mulumbe lwe buddu mwavuddemu ebikonde ne tutasaate omulonzi n'omubaka nga beeyiwa amannyo
3: mu nsi eyo abantu gye banoonya nga tebagiraba mwe tukuyita naawe obeyiikavumba ku lw'omukaaga nga ennaku z'omwezi mukaaga ogw'omukaaga kumi pirabire mukaaga engudo mukaaga zigenda okuyingira ekavumba tutambule nga tukaaga ng'eseeyo ekuza olunaku lwayo olw'eddembe ogirabiko n'amaaso day of freedom.

0: kalala akabisa ngawano bogedo kufunira kaseko kumatama akatalika gamba
1: omsebade zosikina majanja
2: oh no
1: bijanja
2: yali mwana nga bamutumye na arwayo mama ina gamba tata wati omwana mukambu alileko asuso kulwanga yonga tumutumye na akomawo tata na atabuka na mkanti bakutumye dobo dolye yoli mkuzunga na buzunganyi akane kamusemira ne kamugamba daddy bonemera ko ngenda kogera bimwe kisingane neiba tata na gamba kale kozo bedan kutumye na gamba ntino ne bodancha
0: kumkumula matugo gaweti kikina kasena kokusanyuka atinga boyiga mubinsanga wando

asatu emu biri nya noti tano munana noti noti oba noti biri noti noti nya noti tano munana noti noti gonzo obulamu neroni okuva mu mogo ngokosa kadi ya boda yongo omusingo.

0: Speaker zichagende na dalawara bagamba nti waliwo ate abagenda okunoonyerezebwako nga bo bali mu Electoral Commission nga nabo beekobaananga neere bakola emivuyo egitali gya bulijjo ne mu kitongole ekiramuzi nti wali abafutyankanga ebintu ku biragiro bye okunoonyereza ku gazi yeyeyewe bannange nno mukyali kwebyo naye ekirwadde ky'ebola kiikino kirabikanga munnange kitandise okufuuka siriyasi mpolampola manye ebintu bwe bitobe ebijja ne tusooka tubigaya ne tutabifaako wowulya bino nga gavumenti evuddeyo n'ebiragiro ebikambwe eri amasomero nga gagenda okuggulawo oyina obigoberera bw'otabigoberera bajja kujja bakuggale
1: abanupu balonze mpozi wagenda obakiikirira mu lwesi yabo wa sipiika omukulu gwe baita Muhiruo ate bo ab'ebusoga bagamba nti no Muhiruo tebamwetaaga kuba sipiika bamwetaaga kuba loopo
0: ku nsonga z'ebola tulina okwesiba ebbiri kubanga munnanga ekitongole ky'ebyobulamu eky'ensi yonna kivuddeyo n'ekitegeeza ensi yonna nti tetulina busobozi bufulumya ddagala ly'ebola mu nnaku entono balina abali akufuluma lijja kufuluma mu myezi mwenda okuva kati kale mwesiba ebbiri yingini yabali mwezo kati yakwasiddwa ekibuga Kampala mu buterevu nga kiva mu mikono gy'omuloodi abadde erinnya lya mukala nako nga buli lwoyogera omuloodi omanyi osaawa Erias Lukwago okumala emyaka 15 kati yazze ebbali kati ekibuga

0: Yes, him.
1: News. Kuri wa mu amauri lewe gaba. Kuna agesi kaku sa weno.

0: bauliza bayo insindala enyuma
1: temujja kunzinga chali muomu kamwe namwabo kediro ababadde bakabeyo nga mmanyi fuddeke kasera tosanyuka ababadde kawanyize kenna sijo bafera abanjagala mutaneyo kati mujogere ddala mwalu mpadde runakulwange mwansabidde kuddangulu nkomyewo musitu sebumenya
0: abantu jibaddukira okwewuguma stress
2: sinanyo bana nziri nkole ntya okumatiza abasajja mukubo kyokulenga kabozi nakavako ndi mulokole nafuka na musumba
0: esiye neyimira byange esikula nitankula abantu nebungiza takataka ku tikitoko
3: yonoona sente za taata yali amanya awerera mu dokita nga buli ttaamu ayiwa akazeeya nti basabye eza sukulu fiizi nga bambi akeera kumaliirya yingira kiraava mu bwamakanika vuluba n'awererako ndakita
4: awererako ndakita
0: ebire byange munsanga omuwulizi gw'ennyimba ezisinga okunyumira abantu ne batuga n'oziyimbiramu ebyabwe ku bwabwe
5: ebiyita ekiro balonzi bannange twaguddemu mpaka mulumbe lwe buddu mwavuddemu ebikonde ne tutasaate omulonzi n'omubaka nga beeyiwa amannyo
0: mu nsi eyo abantu gye banoonya nga tebagiraba mwe tukuyita naawe obiyiikavumba kulw'omukaga nga

0: Babebi mwongezeka meza, bamuta yongezeka meza, tugenda basimbya line. Ndankugamba gwe wemva, oli munno yewe mmere. Kakati gwate gwe wempuuta, oli yewe ngege, ate oli yewe nkoko, ono yewe nyama. Na mwisho bamuta yongezeka meza, akabintu bya bei nga mukulu Chris Evans wabagambye. Otherwise, bamuta yongezeka meza banange ne kumayumba gafe mujja kusimba line ngo gamba linda ko. Munno wempuuta amalirize gwe wenkoko ono jedda. Anyway, Saulembo Omugaga Saulembo tuwagalie nabweru.
1: Mzee Omugaga Saulembo nabweru. Amawulire byakusakidde eno enkuba n'okutuusa kati ekyaganya okukya era wenjogerera ennyumba ezisinga ziyingiddemu amazzi naddala abantu abali mu lutobazi nyumba zaabwe zonna ziyingiddemu amazzi n'ebintu byabwe ebisinga bigenze naddala ng'amabaafu masowaani ebikopo n'engoye.
0: Okay, gegali na bweru ebi mayumba gaingidemu amazi. Yono nga nkujeyo katika nkutuale wa Zaviano alina kasongola.
2: Ewa lukweleza madamu kwane gedene Zaviano kuvena kasongola mani gidewo na mauli yunga sina kukoneko kubantu wabili. Ntumide kwa nyo umaru kumobailo mana au mairikita uni kansu wangala nyo umaru. Aliweche jowele mhozo kulabrale Kamila Mpango. Kone ya maja gaona kasase mkamila mpango mkalongo sabu kaunte kone wali yungo. Ewa dobu tuwa kone na faira wa mzise na kuruwa jom ono msaji ada keru ngo msaji ono mudama chiga ambewa kone nito msaji ono ichamlete do kufani ewa obu tuwa kone desente zo mwana mwalawe alimo P7 nga kone mama azalo mwana ono ya mubu za kajuijio iwe vivuzo sente tuwa kwezi zena tusasuliro mwana fizi sente uwa kone nga mane yani mie kone chadiri do msaji ono naga mkazu one mede kunyo naenja kweja monsi ila kone chadiri de nako nagenda kone na yewo butua kone nafa bamzi selu nako lajo keru msaji ya mudama ya fude obutua wakulia fizi zo mwana ya mwuza uza kajoje webuzo ngatai na chadamu nenga kone chiga mbuwa nita abantu wabada nyona abake enge kone wabada nga abagamba anganze ndiye teka muu ndiye tolu nako ulumu kulumu ndinyo obutuwa mfe ila kune chadiri dea tu kiliza chia hada yogera angana hawa antuwa neyo nga wade wa konkono mwengi kune ya fudo na kule joni wa mzike Kamila Mpango kune gamwira agali ya nawe kule za nyalo.
0: Okay, weba leo kuwela nga tojivako lubogola simba tuweanza na maulile go tuweleza tuche yongera yo wenyeze.

0: Simba Taxi.
1: Montata kuguru kwange balime kusalako kubanga nafiga za kumu ateka tinokula nabagala kusalako.
2: Tuzo kunyamba. Abaina oke baina yo, abaina okubugoye, abaina okubuunga, abana bwange bukule kuba sijja busulawo. Bana batano bonanze mbaina.
3: Ya yabade sababu yambi kuba sebulira bulungi akapira kanuma abantu banyambi basondere yo kasende ngende
4: basabe
3: bana bauliza ba radio Simba sababu kunyamba ne kubuyambi ere mudwaliro ulode bunno
0: wabula mwabaloda abayi abali ku machupa obaba itago obukugu bwabasawo mumugumire mu malwaliro tituna abasanga jukira chanaku sikatemba wabula amazima ageyogerera ne koni na Simba Radio Simba ekolira bauliza bayo insindala enyuma
5: temujja kunzinga chali mu omuka mwenda mwabukediro ababadde bakabeyo nga mumanyifu deke kasera tosanyuka abadde kawanyize kenna sibyo bafera abanjagala mutaneyo kati mujogere ddala mwalumpadde lunaku lwange mwansabidde kuddangulu nkomyewo musituse bumenya
0: abantu gibaddukira okwewuguma stress
6: simanyo baana ziri nkole ntya okumatiza abasajja mukubo tyokulenga kabozi nakavako ndi mulokole nafukana musumba
0: esiye neyimira byange esikula nitankula abantu nebungiza takataka ku tikitoko
7: nayo noona sente za taata yali amanya awerera mu dokita nga buli ttaamu ayiwa akazeeya nti basabye eza sukulu fiizi nga bambi akeera kumaliira yingira kiraava mu bwamakanika vuluba n'awererako ndakita
8: awererako ndakita
0: Mire byange musango omuwulizi gw'ennyimba ezisinga okunyumira abantu ne batuganuziyimbiramu ebyabwe ku bwabwe
9: ebiyita ekiro balonzi bannange twaguddemu mpaka mu lumbe lw'e Buddu mwavuddemu ebikonde ne tutasate omulonzi n'omubaka nga beeyiwa amannyo
0: mu nsi eyo abantu gye banoonya nga tebagiraba mwe tukuyita naawe obiyiikavumba ku lw'omukaga nga

0: Ano kushenda mumusamba kasa tufe mfe radio simi mpologo meedembe ane tinandu jechu ya chere kere chegono agamantino nsoso tola na inga mpozi abiri mubiri edachika ezaka itakusawa etano eze ncha udakolu alero wanukulugogola simba nzigudo wana kaimba loving akastela maris ni nkuwa narina fefe busne spice diana kapeke ne wini nuaji atene nkuwa yo lala la kavinka ato vingamba ka sidiki vocals ni avapisi atena kaka ane tinandu jam kwa niliza na temu saweni ndala ekutusuwa kumi kwano jangi ama movite enanga mpozi tuli musizo ni ya back to school abana bagulile vintu bya movite basobole okwe ya gina mulimu herbal products mulimu all the toothpaste mulimu shower gel abana bafi basobole okwe ya ngape ya galabulu njinyo gwewe na alikulubogola simba abini mubiri zeda chikeza kaita kusawa tano eze ncha unakolwa yo njagala nsoke nkuwoba kabuno atenzi je muka sera kacha nako
1: Ebizigo bya Movit hapo ni sabuni birungiddwamu ebirungo byonna okuva mu butonde obw'emiti n'ebikola okulongoosa ensusu zaffe okugoba obuwere okusiibwa olususu ne lunyirira n'olabika bulungi
2: buli fayinolo ya neyimbira byange bwetuuka omwami wange anziba naye neemusonyiwa olwa neyimbira byange kati omwaka oguwedde omwami wange namutuma akaviiri ng'agenda mu kibuga akaviri nga kamitwalo ebiri n'ekitundu nemuwe mitwalo esatu ntiaguleko akaviri enkumi etaano zize omwami agenda okudda awaka nga akaviri takalina n'angamba nti akaviri baakongeza kali kwesatu kitundu kwe kumugamba nzirize sente zange yanzirize emitwalo ebiri konze naye nakuwadde emitwalo esatu ko ye wampadde esatu naye nga kuliko etaano ezange muno waakulimbanga olwa neyimbira byange omusonyi wanga eri nsi ndala
3: nekwezi kuzibwa ng'enkulu wane uganda zonna zifaanagana tuzeetegekera ebbanga ddene naye essanyu ku nnaku ezo ne liba lya ssaawa busaawa wabula olunaku lw'eddembe Freedom! Okubera finalo ya neyimbira byange wauka nnyo ku nnaku ezo essanyu n'okunyumirwa tulibeeramu ne tuzibya ne tukeesa kati ku lwomukaaga nga mukaaga omwezi ogw'omukaaga 2026 lwe lunaku lwa neyimbira byange olwa Day of Freedom e Kavumba buli muntu lunaku lwo baayo kinsa omutwalo gumu gwokka ojja kakasa lwanjawulo
4: buli kisesa era ekinyuma wadde tekirambiddwa manya nga bumanya nti kyutaabadde gawenja yabaddeyo n'agawenja n'agakusengekera

0: kwa Uganda.
1: Female lead and made enterprises, Flame, kanyomiro akatekebwa KCB Bank, okuyamba abakyala okufuna ebyokuddamu nga bikwatagana ne business, era nga bitukana n'obwetaavu bwabwe, okubasobozesa okwewola sente ku maguba agasoboka. KCB Bank Flame ez'okuwagira abakyala okutuuka ku buwanguzi. Weewandiise leero, weefunira unsecured business loan okutuukira ddala ku bukadde ataano, ng'osobola okugisasula myezi 12, era osobola okwefunira mobile loan okutuukira ddala ku bukadde butaano ku simu yo mbagirawo. KCB ekusobozesa okufuna mortgage, overdrafts ne secured loans ku maguba agasoboka okutendekebwa okuva mu bakugu okusobozesa okutumbula business yo. Kati funa obuyambi bwe weetaaga omuli ensimbi wamu n'okutendekebwa otwale business yo ku mutendera oguddako. KCB Bank Uganda, for people, for better.
2: Amawulira agasanyusa ku sabuni wa White Star Magic gaga no endabika yekyusiddwa ya mulembe nnyo weewaawo, naye ng'ebirungo byakolebwamu bisigadde kye kimu ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza y'engoyezo ebbanga lyonna. Sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakkamu eri olususulu ng'ataali mwakawooke ni mwakalungi okuzaama eri engoyezo. Kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja weewaawo nga takyusiddwa.
3: Chanako, chanako teba baluwa. Wabula, masima ageyo gerira. Nkwaniriza nnyo mukadde akachanako, chanako tisibaluwa. Gaba masima ageyo gerira. Nino mchala wano, alino mwana we, yaja engalo. Mbako itani amanya?
4: Lango bizabina.
3: Mbako zala wa?
4: Banzala Busoga.
3: Oli wa miaka?
4: Asatu.
3: Busoga kalo chao?
4: Mwenge.
3: Bu?
4: Mwenge.
3: Mwenge wenyini mutauni yao?
4: Iye.
3: Oba mchalo keyo?
4: Kale buwenga wa buwolero.
3: Bu?
4: Buwolero.
3: Tata jali?
4: Tata jali.
3: Akola mulimuchi?
4: Tata taina mulimugu akola.
3: Nate mama?
4: Mama ya fasa mulabako.
3: Kati gukuze nani?
4: Nakula na jaja.
3: Jaja azalani?
4: Azala mama. Ayokati wanakula.
3: Nga kola mulimuchi.
4: Jaja naeta ina mulimogu wakola.
3: Nga mubira umutia.
4: Tubira uwetu tiranga uochimanyi.
3: Nga kulima.
4: Tulima, tulimira abantu.
3: Okulima nuna guo mulimu na yava ntumba mugamba. Ta ina chakola abu alimu.
4: Tufireke airi nitoku watako.
3: Otio?
4: Kakati wetu wakula ila natukula mumbira ambi. Natubayo vili omu nakula na atambule bibi ya katinze. Nintambula nensitene ruwero jenazalo no mwana.
3: Olwo otambudde bibyo otya era otuuka otya eruweero?
4: Natambula byange era nga ennaku yankwatako n'entambula byange kati we natuuka eyo.
3: Ng'ojja okola mirimu?
4: Era nga nzija nkolera abantu emirimu.
3: Wakolako wanawa?
4: Nakolako awo eruweero awo bayitawo gundi. Bayitawo bwetyaba.
3: Ng'okola gy'awaka?
4: Gy'awaka.
3: Otyo? Ng'osasulwa otya?
4: Ng'asasulwa 10,000.
3: Otya? 10,000 wali ofuna?
4: Ali nfuna naye.
3: Wakolawo ebbanga lyenkana ki?
4: Nakolawo emyezi zaali 9.
3: Otya? Kyekikugyawo?
4: Ekyanyigyawo bannange nga mpulira ennaku ng'abaana bantulugunya nga tebampisa bulungi.
3: Kikyoyita okutulugunya?
4: Ng'abaana bo bavuma. Amaliriza okuvuma n'okola emirimu nga omanyi okoleeza ewaka ne bava eri ne balinnyirira nga tebasobola bagambako bambi nga bali awo webato, nange we nalaba weebityo ne ngambo waaye.
3: Oba ggwe waleeta ntondo zo za bwavu bwo?
4: Nedda saleeta ntondo. Nga wokimanyi abaana kale kati soogera bubi naye nga wokimanyi abaana babagagga.
3: Kimanyi abaana babagagga basinga ddala balina empisa.
4: Abamu balina empisa naye abamu tebalina mpisa.
3: Kubanga kati kyenzudde abakazi abamu abantu abajokola emirimu gy'awaka just bajja nga balina ennugu zaabwe tebaayi talina ssente kati watuuka ewantu weziri n'oteekamu ennugu
4: era nze
3: mukaziyanjagalaokimanya abaana babagagga kitegeeza ogenda okukola nga tulabye na mwana bw'afaanana.
4: Nedda era nze omukazi oyo jajja waabwe yali anjagala nnyo era nga naye abavuma nga balaba nga bantulugunya n'abavuma naye ng'abaana bo baali bazzukulu nga babakuza bubi.
3: Kikyoyita okuza obubi?
4: Nkoni waliwo abakuza obubi abaana nga tebaagala bagambako nga bamanyirira abantu nga tebabagambako.
3: Otyo?
4: Kakati ne ngambo waayi Mukama yamanyi. Nefuna

0: Tata uno mwami.
1: Mwami ani?
0: Amita msempagala kulanima.
1: Ngakola mulimu ki?
0: Ayavuga boda.
1: Ha, ba boda na abakazi abakola emirimu gya waka bakwatagana. Otyo?
0: Ate nalumaliriza.
1: Olwera mufunira yeruwero.
0: Mufunira yeruwero. Ati mufunira yeruwero ne maliriza na tukolaki. Nenzalo no mwana.
1: Nogenda mufunga.
0: Nogenda mufunga.
1: Eno giwava wasibula bulungi owaduka buddusha.
0: Eno mugundi.
1: Yo wali okola.
0: Nasibula bulungi. Nenvayo.
1: Otyo nogenda okwasa edya.
0: Nenkwasa edya. Ati nakwasa edya nenzalamu omwana ono. Omwana ono nembera awo nga kale bambi. Nima.
1: Mwana wabuwala yeka gwolinayo.
0: Abaana nina bataano.
1: Katonda wange. Kitegeeza wagenda okujja okukola eruweru.
0: Nga nafumbirwako eyo nazaalayo abaana bana.
1: Katonda wange.
0: Kati nembera awo nenzaala ono omwana. Omwana ono ayidde mu myaka era ayidde mu mwaka gumu n'emyezi zibadde mwenda okuweza emyaka ebiri ng'ayidde.
1: Kyekimujjajja atya?
0: Nali nkola nga nsiika byakulya. Kati we nsiika ebyokulya kasoma ng'ajja. We yajja ng'ono omwana amutya. Wamutya omwana we yalaba oyo kasitoma. Omwana we yadduka bw'ati nali ngenze mu nnyumba. We yadduka bw'ati nawulira mwana kaaba. Ofuluma bwe nti omwana nga agudde mu buto. Jjukira buto nali mutesa wano ku kimenza nga nsindise muli muguni munda. Naye weyava eri bw'ati oba olaba Mukama yamuyamba teyajja feesi yakwatamu mikono. Nagenda ofuluma mu nnyumba mpulira omwana akaaba. Tumutwala mu ddwaliro. Anamutwala mu ddwaliro ne bamujjanjaba. Kati okumujjanjaba.
1: Olwo omwami.
0: Omwami ye agamba nze naye ky'omwana we.
1: Mwali temukyabeera naye?
0: Nga terukyabeera naye.
1: Kyekyali kibaawudde.
0: Kati yalina mukazi we ng'omukazi we yanoba. Omukazi we yanoba.
1: Kitegeeza nti gwe wali oyingiridde mukazi mulala.
0: Era ekyo kituufu sigenda kyegaana naye nga nze simanyi ng'akyayagala mukazi we nga okimanyi ebyabasajja. Tabasobola kugamba mazima.
1: Ebyabasajja sibimala. Biri bitya.
0: Bibaawo ebiro. Tabasobola kugamba mazima nti n'omukazi wange nkyamwagala. Ati nangamba nvuira. Mukazi wange akomawo nange nengera nempangisa.
1: Omwana bwe yajja nagamba omuviire.
0: Omwana yajja nga nsamuyina. Kati we yangamba amuviire nemuviira. Nengera nempangisa we napangisa omwana we yajjira. Netujja nenjijanjaba omwana. Sigenda gaana nti teyajjanjaba naye yajjanjaba kati we yalabanga omwana alemeddeyo. Nangamba omwana wa mwagala mulamu. Ng'ateredde emikono. Mu butuufu siina muganda wange. Siina maama. Taata gyali. Enze banzaala omutaata gyali naye talina mulimu. Kakati ne tugenda mu ddwaliro ne ngendako e Kasana. Nga bangamba bagenda mukola ki? Bagenda mutereeza engalo. Onatuuka Dokita Makuya n'ansindika eggundi e Katalemwa. Angamba bagenda mukolerako bwereere mutwale. Ne nkwata omwana ne mutwale e Katalemwa. Onamutwale e Katalemwa. Ne bankwatako ne bansindika ku kkoso. Kkoso ne bangamba obukadde busatu okulongoosa omwana.
1: Otyo?
0: Bangamba baagala obukadde busatu balyoke bamulongoose era bamulongoosa gwakuna nga asatu. Ne tukomawo kati ne nkomawo ewaka. Mu butuufu siina awo nkola naye ze nkola ze ndya kati ate ndaba.
1: Kati osiika era byakulya.
0: Namaliriza ne nziramu era naye nga w'okimanyi nsiika ntya. Naye siina ze nkola ze ndya. Ze nkola ze mpangisa ennyumba. Siina awo siina. Sirika.
1: Taata yina agamba atya?
0: Taata era naye yangamba mwana wange nze siina ekyakukola.
1: Taata w'omwana.
0: Era taata wa mwana agamba.
1: Taata w'oyo alina okujjanjaba. Baawo yagina okujjanjaba.
0: Yo taata wa mwana agamba omwana amwagala mulamu. Ate era talina awo. Naye talina awo sigenda muwayiriza nti nzirabako yamumma naye talina.
1: Kati ozze wano?
0: Ne bandagira abaana bangamba genda kusimba osanga ofunayo okw'okubuyambi.
2: Kuluhogola Simba akaseera ka kyannaku si bbaluwa gaba mazima ageyogerera wabeerawo omuntu gw'ogaba bannange tusobole okubeera nga tumuyamba obuyambi bwonna tubwaniriza naye bw'oba osobola okumuyambako omukyala wuuyo abaana bataano kano just kalowoozo bakyala bannange tuzaale nga tukekereza kubanga ebiseera kati kiraga ng'abaami be tutalina kubeera nabo lubeerera lwonna omukyala alina abaana bataano kakati onoomuwuno yajja engalo omukyala abeerawo mu kusiika byakulya kati buto gwasiikisa ate ye yayokya omwana habiri mubiri eda chikezula yokuwele saa omkaga ugetunti yonako lwalero obuyambi bweta agisa 0 msambu msambu biri 4 msambu mwemu msambu mwemu kaga ni 0 msambu tano biri nkaga musatu asatu musatu ana musatu nango bizabina azato banensi ate abana na borusi na azala banji simu bubi mwenye urusi cheta gano zala batono tono wabola bangensi uruwana gana na yo wazala batono tono abatono tono tebali ma naye kati abana batano batata bagenda bamuleka obwe batyo kale kanzi je nga tunonyeza na ngobi obujanjabi bw'omwana
3: akasera ka kyanako kyanako teba baluwa wabula mazima ageyogerera
4: Pababera yoku day of freedom final ya neimbira byanga kati twagiteka dane mu biramu byaffe nti senga mfa lunaku lwerumu oluliko neimbira byange final abaziisibonna mbasonyiye obutaziika bagende ku final ya neimbira byanga
5: nekwezi kuzibwange nkulu wane Uganda zonna zifanagana tegekere banga dene na yesanyu kuna kwezo nilibalia sawa busawa wabula unakulwe dembe day of freedom okuwela finalo ya naimbira biange wawuka nyo kuna kwezo esanyu no kunyumirwa tuliberamu netuzibia netukesa katiku wa mkaga nga mkaga omwezo kwa mkaga nkumipira vili mkaga welu naku lwa naimbira biange ulwa day of freedom ekavumba uli muntulu nakuluo bayo chingsa mtuwalu gumugoka uja kakasa wanja ulo

0: Okay, wano kuchenda mumusamba kasatu femfe radio simbe mpologome ye dembe nakalembe wamuise Mathias Walukaga waneno kulubogola simba iranga akayimba katusa kudachika vidi mutano ezubula yokuwele sawa etane zencha euna kurwalero waneno kulubogola simba iranga mpozi olimu simba taksi chakala kutu alamu kaseda kumula mwa na ompe ndooza za mdooza yo nyinga mbuza kuba nanga batambulira kuziboda akakuba mkawulide bananga batambulira mutaksi abantu bakusobera mubudo lwenkuba webaleke moto kanga nzigala madirisa tibagula oko wadde nebaleka bakwata ku butima taksi yo nano jitatana nga akatimo kutye kukabi nyebo baka kama ji bantu wonane bafe kivundu ngo oliawo oliwo omuntu ayinzo kwata kati manoga mukama alia bifoto olia bichi nenga mpozi wachiria madirisa mugagule muzi taksi awonno mutambule bulungi nyo naye mama gutu wefuga njagala nsoke ndeto omulamwa ate nawe ompendo woza yo kino bwe kituuke wo okikwata otya
1: manyi
2: omulamwa gw'olunaku omulamwa gw'olunaku mukwano bya bufuzi bufumbo byanfuna oba bya palapase kakati kyesa nawo owulirwe mu Simba Taxi nga kukutusibwako Simba Cosmetics Company Uganda Limited abakredited Simba Skin Care kawonya embalabe oluwumu ebiguuna amabwa namusuna okusiibwa ebiyobyo kisipi tayiri n'endwadde z'ensusu endala nyingi nnyo bakredited Simba Herbal Perfume Petroleum Jelly. Ebizige bikuma olususunga lugonvu. Atinga luwewevu. Bikuma era nebitangira abaana. Obutalumbi bwabirwadde rwadde ebyensusu. Ebizigo bino bikuma olususu obutalumbi bwa kibungu mu kyomusana ekisuse. Bino ne Simba Wonder Soap. Sabuni awonye ebigere ebirimu amabwa n'ensalika. Embalabe, ebiguuna, oluwumu, eczema, dark spots. N'endwadde endala nyingi nnyo. Bisangibwa mu maduka gonna gatunda ebizigo mu ggwanga.
0: Kuluwa gola Simba kadeka asha nakune wanafaba Simba Cosmetics abatukolede chizige cha Simba Skin Care kana kaziga kajanja bimba labe olumu ebiguna mabwa tairi nindwa dezen susu waluo Simba Herbal Petroleum Jelly chine chizigo chuku moli susu ronga luwewevu nechirutase ndwa dezirete buwe chivugumu echomu sana atene bitangira na abano butarwaru anda dezen susu waluo ne Simba wanda sopo no sabuni ya janja bimbigere birimu amabwa insalika embalabe nindwa dezen susu zona iranga katibaga mantibaga bagudde one branch ya mkono au ku Tabula Plaza bagamba nti bakubire ku 0 7 7 3 2 2 9 baina ne 0 7 0 0 6 8 ana musatu musanvu biri kasera kamula mwatu agalando woza yo gomunange erango juweleza ku 0 7 0 8 8 2 7 0 7 mungeri ya voice note una omuchala yeso wodeyo agamye nti banange munyambe mumpe ku magezi nina omuchala mukwano gwa nina omwami gwenjagala omwami ono yansanga nazala konga naye ukana no omwami eranga sirina musajja nenga nina abana bange basatu nze nga sicha ina musajja kati nengenda ngwa mukwano naye no omwami naye yaina yo abana be babiri chokanga ayawukanye no omuchala awono nitukwatagana na yenga nze omulimu gwe nali nkolanga nina ku sente okusingeza omwami wange ate yenga omwami akola mu kibugo omwo yekozesa kakati nno bwe tubeera mu mukwano omwami mulavu ennyingi natandika okuŋŋamba mbu muyambe muwole ku capital na yasituke business ajongeremu amaanyi bwe namugamba tuwandike nagamba ebintu bya lavu tebawandiika naawe mpolanga omwami wo akati nno we tuli banange tubuuza nti omwami ng'oli mulaavu naye waliwo sitaani yenna bw'akusaba okumuwola ensimbi akugaana oba akulemesa omwami omuwola nga tewali buwandiike oba nedda omwagalwa osinga akusaba okumuwola ensimbi naye nga tewali buwandiike ensonga eno ogikwata otya twogera ku sente nnyingi eza bizinensi 0 7 0 8 8 2 7 0 7 y'ensonga gye tuliko funa obubaka buno ndeete
3: onakula neimbira byange final zenduku zango nakula home and awe tuva waka home ne tugenda e Kavumba awe bwe tutuke e Kavumba olwate Kavumba nafuka home ate wafe ne wabera hawe katatalo mwe abataze mubera falawe from happiness.
1: Na kwezi kuzibwange nkulu wane Uganda. Zona zifana gana. Tuzete gekere banga dene. Na yesanyu kuna kwezo. Nilibalia sawa busawa. Wabula, unakulwe dembe. Day of freedom. Okuwera finalo ya naimbira biange. Wa ukanyo kuna kwezo. Esanyu no kunyumirwa. Tulibera mu. Netuzibia. Netukesa. Katikuwa mukaga nga mukaga. Omwezo kwa mukaga nga kumibira vini mukaga. Weru naku. Wa naimbira biange. Uwa day of freedom. Eka vumba. Uli muntu lunakuluo, bayo. Chingsa mtuwaru gumugoka. Uja kakasa, wanja uro.
4: Abali mibenyanya, mulabye ko kubibala bya nyanya za mwe, wamune bikola, ngabina amabala go butondo, obo butonyezo buduga vunga bwa manyi.
5: Akatonyeze na amabala kubikola.
4: Oyo ye bacterial spot, obulwaddo bwonone nyanya, ngabukuba ka amabala, no butonyezo buduga vukubikola, ne bibala, ekiretera okukendeza ku mutindo gwa makungula.
5: Ne kino nga kinkosezza nnyo, nyinza ntio okukikomya.
4: Kozesa Mastercop, okuva mu Nsanja Agro Chemicals Limited, eddagala erirwanyisa obulwadde bwa bacteria, nga mwe muli n'akatonyeze mu nyanya. Liri mukopo wa amanyi alwanyisa bacterial spot kubikola n'ebibala likwata bulungi kubikola ng'enkuba temala galyozaako liyingira mu bikola okusobola okukuuma ekirime era nga tirilimesa bikola kukola mmere ya kirime lijjira mu kikula ky'amazzi nga lyangu okutabula nga mils abiri zitabula bomba ya liita abiri
5: awonno nzizemu agalime nyanya.
4: Kume nyanya zo, zireme kukwati wa bacterial spot, ngokoze sedagari ya Mastercop, ofune bibale birunji, elio mutindo, na maguba agawerako. Liefu nilokuva matabi Nsanja Agro Chemicals Limited, kubemchuanuka street, nemu container village, unachivu plaza, obama duka agatunde vyo bulimino burunzi, agesigika, obakuwa kunoti musambu musambu tano, nkaga, noti musambu, noti munana, Mastercop, omukumi we nyanya zo, kundwa deza bacteria.
6: Obadde okimanyi nti etteeka lya Uganda likirambika bulungi nti ettaka lya famire teritundibwa era teripangisibwa wadde okugabibwa ng'omu ku bafumbo ababiri tategedde etteeka erikwatagana ku by'ettaka likirambika nti omwami oba omukyala alina olukusa ku ttaka lya famire kino kitegeeza nti ettaka ne webera nga liri mu mannya ga muntu omu omwami we oba omukyala alina olukusa okubeera ku ttaka eryo n'okulikozesa ettaka lya famire lye lirwa weo famire weyina amaka we balimira emmere oba ettaka kwe bakolera okuyingiza ensimbi oba ettaka lyonna erimanyiddwa nti ya famire nga n'abatuuze b'okukitundu bakimanyi etteeka likittaanya bulungi nti ettaka nga terinnatundibwa abafumbo ababiri balina okubeera nga buli omu akimanyiiko singa omu atunda ettaka nga munne tamanyi gwaguze wandiba ng'oguza empewo era osobola okuvunaanibwa mu kkooti z'amateeka n'obeera ng'ofiirwa ssente zo abakyala b'omu maka ebiseera ebisinga batwalibwako ettaka olw'ensonga okusalawo kukolebwa baami bokka nga bo tebamanyi naye etteeka liriwo okubabugiriza olina olukusa okugaana omwami we okutunda ettaka era nga buvunaanyizibwa bwo okubeera nga weebuuza zibwako ng'ettaka eryo terinnatundibwa era olina n'olukusa okusigala ku ttaka eryo singa okizuula nti omwami wo ayagala kutunda ttaka lya famire oba okulipangisa nga takubuulidde osobola okwerwanako tuukirya abalandizi registry oteekeko kavieti okusobola okuyimiriza okutunda oba okupangisa ettaka eryo kavieti eno ejibwako gwewekka abeera agitaddeko oba kkooti okuyambibwako genda mu FIDA Uganda abakuwa obuyambi wamu n'okuwabulwa ku by'amateeka ku bwereere batuukire ku ofiisi yaabwe esangibwa ku ploti 9 Ntinda Avenue ku Ministers Village munakawa division oba kuba ku 0 5 3 0 8 8 8 oba etali yakusasulira 0 8 0 0 10 1 15 11 oba kabona bakutuusibwako FIDA Uganda wansi wa Pesa Project nga bayambibwako Denmark Netherlands wamu ne Ireland.
4: Female Lead and Made Enterprises, Flame, kanyomero akateekebwa KCB Bank, okuyamba abakyala okufuna ebyokuddamu nga bikwatagana ne business era nga bituukana n'obwetaavu bwabwe okubasobozesa okwewola ssente ku maguba agasoboka. KCB Bank Flame ez'okuwagira abakyala okutuuka ku buwanguzi. Weewandiise leero weefunira unsecured business loan okutuukira ddala ku bukadde 5 ng'osobola okugisasula myezi 12 era osobola okwefunira mobile loan okutuukira ddala ku bukadde 5 ku ssimu yo mbagirawo. KCB ekusobozesa okufuna mortgage, overdrafts ne secured loans ku maguba agasoboka okutendekebwa okuva mu bakugu okusobozesa okutumbula business yo. Kati funa obuyambi bwe weetaaga omuli ensimbi wamu n'okutendekebwa otwale business yo ku mutendera oguddako. KCB Bank Uganda, for people, for better.
7: Come Ready Festival bia bia mukage lirugogo muhuma showground mutete bwaguga ku Saturday nga nya July buli comedian gwamanyi mu Uganda wanu haja kubera yo ngo mulimu gwe kusesa bantu na maso gaba myuki abantu mujja no mutambala tugenda kuseka tuseka tuseka kwera bila naba kubanja ticket ozigula ku momo kamunyenye mu mukaga 5 kamunyenye 20 kadala ticket yobwo ozigula ku momo ya mitwale 5 nenga ku miliango ya mitwalo 10 emeze yabantu omunana ya milioni 2 VIP ya mitwalo 15 kale booking anga buchari hello shock to second pro max Juliana Kanyomozi King Saha Winnie

0: Chankoka wanendo chimane ntoli mumuti magwange buli wamu na inga mpozi wanukuliwa kula simba mwise John Black kumina yemwe dachike zula yokole sawa umusamfu ogwe tuntuyo nako ralero muzuli sana njaga ragenda kumantunga wawendo uzazawe umuchala umukwano nga guli waguru chiyabo chiri mushitani ye nomuno omwaga rawo kumuola kunsimbi si muchala no mwami no ulo kumuchala wensimbi na tumbula business ye katulira abantu endoza yawe
1: madamu na rugwa kula musuza nyawo abali kutuweleza madamu kone oyo muchala magezi gemuwa tageza nawo oyo musajja seneke yagano kuandika egundi endagano ayagala kumubba sente ze
0: ayagala kukunyaga
1: siga deni mayanje wane kata
0: webali nyuma yanje kata
2: manyo yogira ko Simon kuba sakit
0: Simon yogira mpola kujia
3: yu kuweleza nubamu iselame kekano nko naja gombula district yuke nga bulijo kakati kansu kendo alo mkisabu nukutumida kumama wange topista kekanguru mireri mchinyalo andataba kusimba bambi kakati kumulamu antikoni nze ngamba chali bade chavu kundifu omundo kuwela kumuagara wa kasente
0: techiri musitani inakuwela muagara wa
1: u mwanda amanya vera bana basi ambasada wabaruli nakasongula jendi antikoni iche ine Ivan akutumide mwaka wena kasongula kutu inao omobuati
0: mwachiri
1: kakati kumulamu wa sente weziba nga nyingi nyo kakawe itaga uko akalagane
0: sende baziba nga nyinji funa kalagano wabati wali manyaba kubye na rusiba
4: Grace Kapa pala nga vole joo kufane kalungu bugema mbala msiza kwa mwena abauliza radio simba banange koni nkubulile eyo lavu teba nga ujiendi si swobola era mchala gwe aa na bachala mwena temudda mukuola basajja sente basajja bayo noneka
0: na rusiba abaganye okuola basajja sente
5: mwela kuweleza lui mafaru kwe kanyanya lirinja liange balangere tugatanga mandwa na mugugu
0: togata mandwa na
5: mugugu tuwali wosonga wachato echo tuchituka kwa mugwano uli womuwa mpozi muweyo muweche chitagenda kurumia na ichi ngomu wadevu ineju kwa kusaidi no zombi
0: togata mandwa na mugugu
6: ndani chikijuna kasongola kakati okay. Kumulama antesa wendi
0: okay
7: koni tuweyanziza nyoku tuweleza era tuweyanzizo mulamu ogo amanya nze ticha jamaru nga nsinzira gayaza bulamu ngesa wazi nondi kusomeru yange kusentinu wa chiyanja na sarandi primary emperewe kakati kumulama madamu koni nze ntesa olibu avanga mwagalu wago nse ndaba obuwandi ketewete agisa cause boteka mwebio kuwandika chua chila gantu muno tomwesiga
0: aa wama ulimusomesa mtufa mchala
8: kono wewa likuweleza mama chana kuna njini tutu nse ingini Ashraf Mutasa meme makani kareko break pads ni njikuwa na service njijemu oil wa mkade ni njika momo pia ni nkola aneka service card so mchala kono kangeni direct kumulamwa mkola obuwandike mkola obuwandike kubanga sente shaituani
0: mkola obuwandike
9: yes madam kono bratuwele za manyo gide ni mwana avandi mwilo linsinga since dafe linyoria tata mwana kwa ina matapista mbagala nyawe linyoria kakati kumuna maze ngamba anti banda sente tibacha zanyira mu
0: sente siza kuzanyira mu
10: antikono walekweze guanga wa munu Uganda mkula msize rangu usame chitiba ngazeru kagwe mike negeliraya ze mkulabo kwa kumulamwa ze ngamba wendi ete jiri musitani ye na mkulaba
0: jiri musitani wala muno sante
11: antikoni nkulamu siza amanya enze bombo kakuruso ze nyinzi ze nandi gambi enti chali vande chirunji na yate chiba chibi kiriko kuchanga wagana wachiri yali funye mulamu mugundi muganda we na mugamba anti haa mulamu mpozi nga ya kuhozi neba kula kakalu
0: chiso wolo kubacha nkaranya ni wangu badenga chandi bade shirunji
12: nikonyo sivyo tia ono sivyo ndenga sinzi ilideka sana district kichali chava itana wagombe na mulamu wago zananda na mwolaka senti
0: mwolaka senti abasi wabasinga bagamba mwole omulala agambye toga tamandwa na mugugu zendite mubutaga tamandwa na mugugu ekitoka abagala oluba wola senti okuzimu sabo busungu obubeera omuganda wange oyagala usigale ngo oli mulavu ngo oli happy mkwano weterekere sente zo mugambe nange numunango ndaba wanaye ndi mana kuna ku sente sirina naye bonega gasambu wola sente bawo oise kulita laba

0: Mwebale kubanga mchauliriza Seddume Lubogola Simba. Nze Amina Nabule Kajimu okubatuusa kamaulira gesawo 8 mu bujjuvu. Waluwa mchala Margaret na Sunday umutuze kuchalo Kabindo Cell mu Town Council ye Lwamata mu District ya Kiboga yekubidde nduru eri ab'obuyinza kumutaza ku musajja Dodo Viko Kato eyaliba ayagala okutunda ebintu bye bakola bonna okubimalawo nga kyokka yamulekera abaana bonna. Omukyala ono agamba nti yafumbirwa Dodo Viko Kato nti ne bapakasa ne bagula ebibanja mukaaga ku byalo eby'enjawulo. Wabula bwe bafuna obutakkaanya omusajja n'atambula n'agenda n'amusuulira abaana era n'atunda ebibanja bitaano n'abalekera ekibanja kimu kya yiikeemu n'ekitundu. Wabula nakyo yakomyewo ng'ayagala kukitunda. Na maulire wa Radio Simba Jackson Sebulime ya linebi singao.
1: Margaret na Sunday agambati ekibanja ekyo ekisigaddewo kyalina kyalimako emmere erabirira abaana awamu n'okufunako eyo kutunda n'awerera abaana nga kati talina kyakuzaako. Na Sunday agamba nti entabwe yava ku mwanyi ekitongole kya Nadiz zekyamuwa nti kubanga mutabani we kyeyune ye yatandika nga azibba nga yeekobaana ne kitawe Dodo Viko Kato okutuuka lwe yabatwala ku poliisi.
2: Entabwe eva ku mwanyi zange kubanga naye simanyi nti lwaki mwana yatandika nfa yasooka n'azitema 2 mu mwezi gwa mukaaga zonna yazitema ngendogenda mwanyi zonna azitemye mpita abantu abamu ne mugamujje mulabi ki ne bampa amagezi bagamba oyo omu alina ekigendererwa era saamusiba nga bajja mumusiba bamusibe ngamba asooka enkola eki n'ekireka ekyo bwe kiggwa wano jjo ly'abalamu batandika okubba emmwanyi zange n'abakugenda ku poliisi ne ndipootinga katawe n'amweyimirira bamutwala ekiboga nze ne mukwata ogw'okubiri nga bbye namutwala ekiboga nakkiriza okusasula emmwanyi zange.
1: Gye buvuddeko omukyalo ono yali mu kibanja ekyo mutabani we oyo kyeyune n'amusanga mu kibanja ekyo n'amukubiramu ekiraga nti wandibawo okwekobaana ne kitaawe bagoba omukyalo oyo mu kibanja ekyo nga kati asaba bakola ku nsonga z'ettaka mu ggwanga okumuyamba.
2: Fukamidde ku mavivi gange nga nsaba minisita n'abakooba minisita Samu Mayanja abaseeti abakola ku nsonga z'ettaka taka banyambe ebintu byange bigenda mwembadde mperera omwana mwana atudde siniya fo kati ali waka ali nange nga njagala nzimba amaka nga pezenti yatugaa tulina okuva mu nsiisira tudde mu ttegula enyumba sinaba kugikomerera naye

0: otuliba musanyu lyoka ngate wali naku yonna nebosu na boardingi oteka mwe kituli awo neboba ne peti munda jiteke mwe kituli awo oluna kwolwesanyo
1: mukaga
0: oluna kwolwesanyo
1: mukaga mukaga
2: Esanyu n'okunyumirwa tuliberamu netuzibya netukesa kati gw'omukaga nga mukaga omwezi ogw'omukaga 2022 mukaga lwe lunaku lwa neyimbira byange olwa Day of Freedom e Kavumba buli muntu lunaku lwo bayo singisa omutwalo gumu gwokka ojakakasa lwa njawulo
3: Buli mwana gwani dokutandi kwa bulungi mu bulamu. Wabula omwana wo ne bwaba alabika bulungi akyetaaga obukuumi. Okugema yengabe kuuma omwana wo obutakwatibwa ndwadde ez'akabi ng'omusujja gwa mulalama, pooliyo n'ekifuba ky'omumawu gwe oba nnumoniya nga tezinnaba kumulumba. Mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna. Okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18 kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna. Olinaluo yosezamu, tewera likirida. Genda kudwa yoli ya government ilikulio kumpi, ogenemu maso na okugemeso mwana uo. Ochari no budo kukumu mwana uo. Kebera kadio mwana uo lero, mugemese mwujufu, era mwude. Kubango okugema, kutasobulamu. Uwaka bune ukutusibu wako, ministra yebio

Nachiri na na ye Mama junior bino bya zunga zunge wawe ye muri atonde yo Yachira banaga anti kino bakitukolere ngake waka Ne Oruba ni maro na kuzali nga chenda zoka Nganze sababa chigobe Yachira tawe wakana ye bana ye byali awo filimu ino butundu Oh Wawo unakuwe na yangu wane yungu mawo Iwakanga chechi Mwana Mwenjo ya mazi Where are you tuning radio simba Tugenda kavumba Nga mukaga countdown iwana Nga mukaga gamba muno We meet kavumba Nembila biyanga

kuletera kumi nga zonna cream nsuna ko nsune bwenti kitegeza nonye nyimba zino zemalire yo ekivubuka kino bakiyita ki David Lutalo ekiyimba kino bakiyita All What She Needed kiri mu namba ya musambu.

0: kucha na umuza mbaka siri sasa tufomu mwefe radio simba mpolo goma yede mba kande kata mbuna kumina mnana ezaka itakusawe kuminemo ezaka ungezi kwa una kwa natukomi ona temu sawa ya fene samba yo programu kulike yo chisosonkole what yo Chris Evans na kaimba muangeze kameza no resonge yo Chris Evans wetanga mkubugalo wetanga mkubugalo Obwamugalo wa Evans kubanga buchayi imba ya imbi ya kameza bananga basajja muongeze kameza wochitegera omuntu azala na kulabirira leba sinyango na yemu nango kuvanga walekanga wo mutwalo hilo ne katu yagala mutwalo gwe kuba gukola enkota yetoke techagulika ko eminwe na lukumi elo yagala omuchala ku mutwalo agule kamanda agule ko sabuli agule ko sukari agule kemere atana yafuneke yiye jatereka ko Kachiru wachito yonge za kameza. Wabla badange, nasina wana genda wala, njagala yama kumi ingaba bili basatu, bambuli le akameza, katufu kaina kumera kasente meka. Kwanga bulio mche manja akameza, akareka ngao, okusinzi lewa kufuna ye, na yenga akameza katufu. Kandi bade kasente meka, ye guwa musajia agendo kukuba, akameza uwa leka woka sente meka. Hey, kwa mnanga bantu, mwagara kuongeza kukameza. Kakane mata mwagala kuongeza kameza moja kuongeza rampaka halo
1: ya kintombo liko nunavano eh
0: neda seba mwongeze kameza ochitegera
1: ndekawe hili
0: olekawe meka
1: ebidi
0: kakati ebidi nge wakole oguzewa amanda bichibyo nawe ebidi obe ebidi agulekwa byo nabyo na
1: ebimu kubyo bivawo
0: Gwe wakasika wacha aweche bili ngo omasuka Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: ha
0: Eh, chisi nzile mfuna yo.
1: Eh, kazi seno mchalo.
0: Mm-hmm.
1: Kalo leka kentiri, kalo
0: sabi. Wanji sebo wanji. Emeka. Nae. Atona ajime nyagambi mba mchalo. Ne wole kaka meza kankumi biri. Kama kamala. Ne rogo mchale biri. Ne kumi biri. Kweli kweli. Kandabona asemba yo. Halo, halo. Sebo.
1: Nyago.
0: Wanji. Kati gwe ejo jo sinzira akaba kameka kola bantu we kale kawo omchala atete nkanya
1: basi omchale gwanya lewa kabibawo
0: mhm
1: kuloleka yete
0: ne basajja moya maba chala tugende tukole kwa kala watoto kunga mbanti omusajja aleka enkumi biri kameza kweli basajja mwe
2: usalumwe na abafunye na mabatafunye timukulikeyo
3: Buli final ya neimbira byange bwetuuka omwami wanga anziba naye nemusonyiwa olwa neimbira byange kati omwaka oguwedde omwami wange namutuma akaviiri nga agenda mu kibuga akaviiri nga ka mitwalo ebiri n'ekitundu nemuwe mitwalo esatu ntyaguleko akaviiri enkumi etaano zize omwami agenda okudda awaka nga akaviiri takalina n'angamba nti akaviiri baakongeza kali kwesatu kitundu kwe kumugamba nzirize sente zange yanzirize emitwalo ebiri konze naye nakuwadde emitwalo esatu ko ye wampadde esatu naye nga kuliko etaano ezange muno waakulimbanga olwa neimbira byange omusonyi wanga eri nsi ndala
4: nenkwezi kuzibwa ng'enkulu wane uganda
5: zonna zifaanagana
4: tuzeetegekera ebbanga ddene naye essanyu ku nnaku ezo
5: ne liba lya ssaawa busaawa
4: wabula olunaku lw'eddembe Freedom! Okubera final ya neimbira byange wauka nyo kuna kwezo esanyu no kunyumirwa tuliberamu netuzibya netukesa kati kuwa mukaga nga mukaga omwezo kwa mukaga nkumibiri abiri mukaga
5: gweru naku lwa neimbira byange olwa day of freedom ekavumba Uli muntu lunakuluo, bayo.
4: Chinsa mtuwa lugumu kwa kaa.
5: Uja kakasa, wanja ulo.
6: Hey! kama yoko bide yaba no kudairu kusamero yine tuse MTN Momo ekulete dengeri josulo kusasula school fees nyangu sasula school fees go kusa Momo wefuli ya kakisoku wangula school fees zumwa kumulamba ama sumina kafuna school fees nga kakusa Momo gaji nizo kwe wanguli ya school vani tachiko makwecho na abazade basu wolo kufuna school fees loan kumomo nyiga stemu kaga tano stamu nana zero hash oba kusa Momo apa osasula school fees oba ufune school fees loani agugemanyi ga Momo.
7: Olina obuyiiya bwonna bw'okola mu Kampala n'emiriraano ozimba Uganda eyakiragala enekuma ebitundu byaffe n'obutonde bw'ensi oyinza okyusa kasasiro n'avaamu ebyeyambisibwa omuyi ebigimusa mu nkola yo ey'emirimu weeyambisa amaanyi g'enjuba oli muyiiya mu by'emikono n'okwewunda okola bya bulambuzi ebiyamba okukuuma obutonde bw'ensi ozimba mutimbagano okuli obutale omusangibwa ebirime weegatte ku WeWork Green and Decent Jobs for Youth Project. Bizinensi ezinaasunsulwa zijja kuba zisobola okuwolebwa ssente okusinkana abavubuka abalina obukugu project nga yakubasasulira emisaala okumala emyezi mukaaga ewandiise kati ku www.shona.co obubaka buno bukutuusibwako Shona Group nga bayita mu nteekateeka eya Good Green Business Accelerator nga bakolaganira wamu ne Enable wamu ne gavumenti ya Uganda nga bavujjirirwa European Union n'obwakabaka bwa Belgium.
8: Owange senswa
9: chichi
8: mwagawulide
9: agaliwa
8: ekitongole chiweza chomusoro munda mugwanga echa yuwala chikuwade omukisa gumu atega gwe gusemba okukozesa ekisonyi okumagoba n'engasi ku musoro omukadde okukubanjibwa choyina okukola kwe kusasula omusoro okukubanjibwa omukadde ogutasussa nga asatu ogw'omukaaga 2024 ekisonyiwo kumagoba n'engasi kikolerewo mbagirawo kyokka ekisinga okusanyusa chichi URA genda kusindikira obubaka obukwata ku musoro ogwo ng'ekozesa SMS awamu ne email yo butereevu osobole okumanya ekikubanjibwa. Jukira guno gwe mukisa gwokka ogusemba naye yangu kubanga ekisonyiwo kino kiggwako ng'asatu ogw'omukaaga 2026 n'olwekyo sasula omusolo ogugwokka ogukubanjibwa olwo osobole okwewala amagoba n'engasi naye tosubwa ku guno omulungi. Uganda Revenue Authority tukulaakulanyize wamu Uganda.
10: Obadde okimanyi nti kati osobola okukuba essimu ezitaliiko kkomo ku Manda Mobile ng'ofunirako ne data wa nnaku ssatu nyiga *M4**M#, ojja kufuna ennyongeza ya 3 nedda ekigezo obeerera okukuba amasimu ga Manda. Manda Mobile, koleeza MTN, erungamizibwa Uganda Communications Commission.

Mwachari kuchenda Musa mwakasirisa satu ufama mwefe radio simbe mpulogoma yedemba kada kaduka kuspidi ya jiriri ziri abili munane zaka itakusawe kumilemo zaka ungezi kunda kuruwa lirolu na kuruwa kuna enakzo mwezi tambu daviri murumu ono meye ziru kajaduse muba nange tunawatuli yao nga tuingi dogo mkaga ataka satu vama makati guo mwaka chitegeza ntu guo mwaka na gugu kozeche gugenze katuli chokora teka mwobu yia teka mwobu wangu teka mwobu wangala kumanga enesente mwoji kola tegenda kwe wandika konti banange mvakola mulimu bweguti bweguti kwe kufuna zino sente sigara sente katuwa nani omu mulimu odemu bananda babati ya wajia kusekelela mkuwano odia waza wajia kusekelela tebagenda kusasulila fizi tebagenda kula mkanga bainache bakuyamba cho inokola kwa nyigira mbuli mulimu oguze kasaguba anga kuliko akasente singa sente tu watu wananga kuduko ba musupermarketinga ze wandika ko antika kati basose kusima toyi okulabi kanga ba mfuna baso se kuyola kasasiro esente sigarachi esigara sene kati mwana wa mama woboji nonya tewe moti amoti abobowoza babansi bajja kunsekelera babakola gowoza bananda babati anga nkola kinonja kuswala mukwano toswalira nga kusente kale toswa comedy festival rugogo mu uma show grounds mutenti bwaguganga alugana bela rwa mukaga nena kuzo mwezi nya omwezi ogwa musambu guno gwa nyina omwako gwa biri abiri mukaga ma comedian zibo na je bali bwali owuliddeko ngate betegese okusesate wera bila katambara mukwano akagenda kulabikanga kakusangula akatuyo na maziga tosubaba yimbinga Juliana Kanyomozi King Saha Winin Waje ne Irene Nambiruwe gulira tiketi esalidwa ko ku mitwalo etano jo kaulira bulunje bwokoza sa MTN momo oye tiketi ogena jifuna ku etano chokata wali ku mulyango ejja kubera ya mitwalo 10 kakati no mukwano nyiga star chikumi kaga mutano star abiri hashi ulira bulungi nyiga star chikumi kaga mutano star abiri hashi wegulire tiketi yoe ya comedy festival kumitwalo etano atabo nabera kumuliangwe jabera ya mitwalo kumi lono VIP ebere ya mitwalo kumi etano ate meza ya bantu munana jabera kubukade bubiri kale no munange tewera bila comedy festival nga nyao gwa msambu biri abiri mukaga erugogomu uma show grounds atenga bitegeke dua Abidex watege kumanyira wo nje yonsasa geye nyini kale nawa mvuka uliriza abana femu nangaba we work green and decent jobs for youth bakubuza kasasiro omulaba mu omugaso kasasiro omulaba mu omukisago ebintu byokola munange biva mu kasasiro ngo yine biyiye byonna byonna munange byosobola kugatagata munange mu kasasiro oyine ebintu byokola mabanda oyina kwegamba ebintu nengo okusingira dalo yagala okuma obutonde bwensi busigale munange nga bunyirira toyagala kuono na butonde bwansi kitegeza kasasiro gwe kyo ebalabanga kasasiro gwate okiraba mu omugaso osobola okulima mu nnima ey'obucupa okufukirira osobola okusunsula kasasiro ku mitendere gy'enjawulo okola fashion ne design ez'enjawulo ng'okozesa kasasiro omukisa guguno okwegatta ku we work green and decent jobs for youth

0: www.shona.co ulira www.shona.co orono mundango roke we wandise obaka buno kutusiwa ko Shona Group nga bayita mu the good green business accelerator nga bega so wamne enable ne government ya Uganda nga chivujiridwa oba munanga batadde mu ensimbe beba nafe aba European Union no bwakabaka bwa Belgium kati gobo manyiti business ekwatagana na byakasasiro munange yangu wateka mu butesi wali www.shona.co olabikenga munange we wandisa dachi kazitambulira dalala ebula yabiri munana zokato kwere sawa 12 za kaungesko na ko rwalero nyongero babu zako abali enali abali mbitundu byone byenjaulo mwe bali kulabika nti munange ate motombo derubogola na nyongero kubuzako aba aseno wanyita mujozi banange mugende mukole celebration zimugenda kuselebratinga paka di kati oli mukuweta na buchase ne kubonywa bunywi waina mu obusente bo kati olindo obunywa te bugwewo banange mugenda mukole kubate we munayitirire nnyo nalabye baga aseno bajja tandika okubayula nga efujo liitiridde ku street okitegeera buli waita kati nno n'abatali ba aseno batandise okulabika nga bati nga bajo yininga okitegeera naye nga munange era tekibeera kyangu wamma munange mukole eki mweyagale okitegeera naye nga munange bwonoonya ssente kubanga obadde okimanyi nti n'omugagga asinga obugagga mu Africa teyeebaka yeebaka essaawa nnya zokka mu lunaku kakati gwe tonnafuna ssente ate oyagala weebake omusajja omunaggaga azitowa obuwumbi bwa dollars 28 okitegeera sajja aliyo mu ggwanga lya Nigeria bamuyita Dangote yebake essaawa nnya zokka zokka mu lunaku ayina omutitimbe n'omutitimbe gw'essente singa Dangote takyabonaabona nakuuyiriba naye akati gwe oyinamu emitwalo ebiri enkuba etonnyowoza ŋŋenda wa nyina okulabika nga neebaka toli mwavu mukwano omutwe gwo gwe gukyakubonyaabonya
1: Number one hit music in Uganda.

0: Femwe mwefe, Radio Simbe, Mpologoma Edembe, nkwaniriza ku program lutinda kaungezi kolwa lero. Kudachike nemu emazo kuita kusawe mwe ya kaungezi. Yolunakulu wakuna, na kuzo mwezi ziri abiri mulumu, omwezi gwa kutano, mwaka nkumi bili, abiri mukaga. Nze prosi cheswa, na teo kwanjuira program ya lero. Sasi deko mwena, abafunye obuzibu wenja ulo, abafunye kusomoze, abafiri dua, abantu mwena abafiri zidua ibya mwe. Neate na mwabafunye birunji. Nembe balizako Katonda abatambulo kudde kambagalizo kutambula bulungi ata batandika okuyiya nga mwe shift etandika butandisi mbagaliza buwanguzi ne Katonda okubaisa mu kiro ekyemirimu ate bulungi olunako lwaleero ngera bwentera okutambula ne bannaffe ab'ekitongole ekiwoza ky'omusolo Uganda Revenue Authority enkolera teyawukanyeeko ku luddolo n'olunako lwaleero era benjo okutambula nabo naye omugenyi wange gwe nina leero sibe babulijjo bentera okubeera nabo mukulu gwendi naye leero yasindwaga avudde mu kitongole kya misolo naye mukimanyi bulungi tutera okubeera wano nga twogera nnyo ku misolo egy'omunda mu ggwanga bajje tuyita domestic taxes naye atenga emisolo gyanjawulo n'emisoso gyajja gitukwatako ku mulundi guno balabye nga kyankizo era nga kyetaagisa nga ne kyetukuletedde olwaleero mukimanyi bulungi naddala ku ludda lw'abasuubuzi abayingiza ebintu okuva ebweru w'eggwanga waliwo enkola gye mwali mmanyi anambuulira oba ekyaliwo oba yakyukamu naye nga nzikyekuga nti kitereezaamu gye twamanya ennyo nga eya groupage abantu mwe waleeteranga ebintu buli omu nakuŋŋaanya kakuŋŋaanyiza ne muweza konteyina ne mukwasa omuntu nti ani mukulu Luwaga tukukwasizza byonna ffe ebintu binaatusanga ewaffe mu maduuka kati engeri gye bitambudde okuva China kutuuka Mombasa kutuuka Kampala kutuuka ku URA kuyitawo okuwa misolo ebyo byonna gwe tobimanya omanyi kimu tiruwaga ajja kugamba nti oliwa omugugu gw'ogugu nompa bweziti enkola eno edivizibwa n'olw'ensonga ezagirako abamu ne balabanga eringe banyigirizaamu bintu bino tebalina kubitandikira b'ebyokuwa emisolo awulira buwulizi musolo n'ayagala adduka emisinde bw'omugamba kiryalinga ejenti obanga mugende ntipangisa looya nebibakaluubiriza ekyo URA ebadde ekirowoozaako era eyina kyezze nakyo sijja ate kusuna nga asumulula waali mukulu Luwaga njja kusaba obuuze kubatuuliza obeeyanjulire ate tunabanjulira n'enkola gy'oleese
1: neyanziza nyonyabo ntuuse eddoboozi lino okusiima okunkyaza ku puroguramu yaffe n'enganza olutindo
0: yes,
1: amannya era nga bwe wagoogedde nze Luwaga Yasin omuzira Mpologoma nga mvudde mu kitongole kya Uganda Revenue Authority era nga bwe wabagambye abatuuliriza nti okwawukana muko ne domestic taxes nze ate nvudde mu customs oba customs kyekyo ekikunga ekitongole kiri munda mu URA naye ate ffe tuvunaanyizibwa ku musolo gw'ebintu ebiva ebweru w'eggwanga ng'era nze nviiridde ddala wali mu gwe twandise setterekero oba warehousing ewatuukira ebintu ebiva ebweru w'eggwanga naye ng'abanyini byo tebabisasulidde musolo ne babiteeka omwo ne bali nga bwe banoonya kasente akatiniti nibasasula omusolo era nga nkola nga kalabaalaba w'emirimu
0: iyo twetaagirayo ddala nnyo naddala abasuubuzi abatonotono abatatikka konteyina kuzijjuza era mmanyi kati ali eyo naawe bw'oba ogwa mu tuluba eryo tegeezaako muno nti eriyo URA ekyereese olyawo kiyinza okutugondeza emirimu bagambye enkola URA ekyereese gyeyise consolidated interface
1: kago consolidation interface
0: enkola eyo yekola etya oyinza otya okukinyonyola atuwuliriza tusobole okutambula naye ng'ategedde kyetwogerako
1: neyanziza nyonyabo kati abatuwuliriza twesiimye okubeera nga mututeze mutuwuliriza tutangaze ensonga eno muginyonyoke tujjewo n'obumulumulu abantu bwe babadde nabo kago consolidation interface nga sinaba gigendako nnyo kansoke nnyonyole yo ekola eriwo ku lwaki kati okusookera ddala waliwo abasuuzi baffe oba abaleeta ebintu mu nkola gye bayita groupage abatuuliza gye basinga okutegeera groupage wagambye enkola eyo twagijjawo naye weeri kanongoosemu kati
0: era nagambye onampabula
1: enkola eyo tevangawo weeri wabula enkola abantu engeri gye baleetamu ebintu oba gye babadde basasulamu omusolo gye tukyusizaamu kati era nga bwe ngenda okunyonyola

Ka lichirambika nti omwami oba omukyala aina olukusa ku ttaka lya famire. Kino kitegeeza nti ettaka ne libeera nga liri mu mannya ga muntu omu, omwami we oba omukyala aina olukusa okubeera ku ttaka eryo n'okulikozesa. Ettaka lya famire lye liruwa, weewo famire weeyina amaka, we balimira emmere, oba ettaka kwe bakolera okuyingiza ensimbi, oba ettaka lyonna erimanyiddwa nti lya famire nga n'abatuuze b'oku kitundu bakimanyi. Etteeka likittaanya bulungi nti ettaka nga terinnatundibwa, abafumba ababiri balina okubeera nga buli omu akimanyiiko. Singa omu atunda ettaka nga netamanyi gwaguze, wandibanga oguze empewo era osobola okuvunaanibwa mu kkooti z'amateeka n'obeera ng'ofiirwa ssente zo. Abakyala b'omu maka ebiseera ebisinga batwalibwako ettaka olw'ensonga okusalawo kukolebwa baami bokka nga bo tebamanyi, naye etteeka liriwo okubabugiriza. Olina olukusa okugaana omwami wo okutunda ettaka era nga buvunaanyizibwa bwo okubeera nga weebuuzibwako ng'ettaka eryo terinnatundibwa, era olina n'olukusa okusigala ku ttaka eryo. Singa okizuula nti omwami wo ayagala kutunda ttaka lya famire oba okulipangisa nga takubuulidde, osobola okwerwanako abalandizi registry otekeko kavieti okusobola okuyimiriza okutunda oba okupangisa ettaka eryo. Kavieti eno ejibwako gweka abeera agitaddeko oba kkooti okuyambibwako, genda mu FIDA Uganda abakuwa obuyambi wamu n'okuwabulwa ku by'amateeka ku bwereere. Batuukire ku ofiisi yaabwe esangibwa ku ploti 9 Ntinda Avenue ku Ministers Village mu Nakawa Division, oba kuba ku 0445308 oba etali yakusasulira 0800111 obubaka buno bukutuusibwako FIDA Uganda wansi wa Pesa Project nga bayambibwako Denmark, Netherlands wamu ne Ireland.

0: kino chechiwanja chebyemizanyo omuli amawulire g'ebyemizanyo okuva muli gyeze njawulo wamu n'ebyemizanyo ebirala kakifuna amawulire g'ebyemizanyo agasengejjeddwa abakugu abamanyi abakenkufu nga bonna bayitako egerman kino kikulu nnyo ngerova wano olwo deri gye babiteebereza
1: ngerova wano odderi gye babiteebereza nga batuyinza okubanga tugambira ddala bulungi nnyo onyiga sita 21 sita 20 sita 43 hash n'osobola okuba ngaofuna empiira egyo nga bwetuvaayo okuba nti no tujikuteerayo kugambye sita 21 sita 20 sita 43 hash n'ofuna vip vvip olukalala ordinary byonna n'osobola okuba nti nobifuna ng'oli wamu ne bannaffe aba 22 bet
2: Mizanya gafa mugwanga Uganda gakutusibwako 22 bet katifuna ebitundu 10 kuli 10 yenyongeza kunsimbi zosoko kuteka kwa account yo eya 22 bet osobola okwewandisa ngogenda kumukutu ogwa 22bet.ug wewandise ngoyita kumukutu kwa 22bet.ug
1: Yes, we want this and go to Kumukutuga 22bet.ug, www.22bet.ug. Osobola okuba nti nowewa ndisiza ddala bulungi nnyo nga bwe kifaanana bakubuuza promo code teekamu ekigambo Simba FM nyukuta entono ojja kuba ng'osobodde okuba nti nowewandiisa ate era ne bongera okuba nga bagamba batya nti ssente z'oteekako bajja kuba nga bazikubisamu emirundi 10 ku buli 10 kye kirungi ky'osobola okuba nti nobafuniramu ddala obulungi nnyo bingi by'osobola okuba nti nobafunamu gwe genda osobola okuba nti noggulawo omukutu ogwo otandika okuba ng'otunuulira kubanga sayidi zonna ojja kuba ng'otandisa okuba ng'olengera kikyo ojja kuba ng'olengera ojja kumanya nti si mupiira gwokka si mizannyo gyokka wabula n'embeera ya bulijjo osobola okuba nti nogibeetingako era kijja kuba nga kikutambulira ddala bulungi nnyo nga bwekyetaaga ku sayidi yo bwe tuyinza okuba nga mpasi tutambula n'olunaku olwaleero paka ssaawa zigenda kubeera 3 ez'ekiro olunaku olwaleero mu kiwanja ky'ebyemizannyo omufumbe wa Lusimbi Woto
3: kanso Nampala Yusuf mu kiwanja ky'ebyemizannyo bali kubeera ng'owuliriza tuzze ku byemizannyo kulikayo wali eri mu lutindo ne prosikyeswa gy'abadde ku ludolo kati tuzze obe ng'osobola okubeera ng'obifuna kulikayo ku mirimu yona yona gy'obadde naawe yaakatuuka obutuusi ku mirimu tukwagaliza okubeera ng'owuliriza ng'ate eno bw'okola ekyo kirungi nnyo nnyo nnyo ddala n'oyolubogola Simbayo ennene gye wasalawo n'ogamba nti bwe kuba agamba nti mpuliriza nina okuwuliriza Lubogola Simba empologoma y'eddembe kale nno ky'okola kirungi nnyo nnyo ddala era naffe tukujjukiza nti tolina kubanga weerabira nti ekintu kiri kimu amaakinga ennaku z'omwezi nga mukaaga omwezi gw'omukaaga 2026 emiryango kusaawa mukaaga tuliba tuguddewo era bingi ebijja okubanga bitandikirawo kusaawa ezo mukaaga ng'okuli n'esambira byange ennaku z'omwezi ezo zimaakinga ye faino yaneyimbira byange faino yaki kiddemu ekyo faino yaneyimbira byange tuli ruda tuli kavumba naye nga ebyo tebina bakubeera nga bibeerawo tusookawo ate ku lwokutaano nga ttaano tuba tusookawo neneesambira byange tolina okubanga birabira asi neesambira byange sabula eggadi
1: eggadi
3: tuba ne sabula eggadi n'olaba abaana nga bavuga enguudo zigenda kubeera 3 kilomitas 10 tuvuga lire bayisikolo liri gye twogerako kilomita emu emu buli muvuzi gy'avuga gaali maanyi ga kifuba tuli kukuba erya temangalo mulimanyi bulungi nnyo eri awamwali wakazaako kiseka ne tubeera n'eridda mu lukwanga deni n'eridda ekasengeje kilomita 10 ze tugenda okubanga tuvuga buli omu avugako emu ezisembayo emu kilomita emu emu esembayo mwana muwala yagivuga ekyo tokyerabira bulungi nnyo nnyo nnyo nnyo erubiriberawo nga lwakutaano zenaku z'omwezi nga 5 omwezi gw'omukaaga eyo yesabula eggadi oba samba eggadi gye tubeerako tuvugira mu kilabu zammwe Arsenal Manchester United Liverpool Chelsea ne Barcelona abo zezo kilabu zezaakewandisa era bakyagenda maaso n'okubeera nga bawandika abavuzi kubanga jjukira kali kitegeeza buli mwaba n'abavuzi 30 of course nobeerawo ne ba substitute kuba tomanyi omu maso emukwata ng'olina okubeera ng'ofuna substitute kali byebimuku ebyo katwalo kali kamu kokka koyina okubeera ng'otunuulira nti kano olina okuba nako weeteeketeeke olabe ensonga nga bwe zigenda okuba nga zitambula naye bwe tuba tuzze nga tukyakugamba ako akatwalo akamu okyasobola okukafuna ng'ennaku nazo tezinnaba ate n'oba ng'ofuna 5 n'oyingizaako ne bano Dotibo Logistics Bingo Masavu owaddala gwe ng'amba Bingo Masavu owaddala gwe nkugamba ogenda kola otya ogenda kola ekintu kimu kwata essimu yo ku ssaawa eno ne bwoba nga tolinako airtime ku layini eya MTN kujjako ku Airtel beerako ne ka airtime 20 awo ku akawunti eya mobile money beerako ne 12 just 12 west 2000 mu luzungu kye bategeeza ze bagenda okusala gw'oyingire mu draw oba mu kalumu abo abagenda okubanga bawangula 5000 12 n'ogezesa omukisa mubalabye mubalina abo banaibabamu abazi wangudde oyinza okubanga gw'owangula ekiro ky'olunaku olwaleero nyiga sita bake muyita akamunyenye 2 5 5 star mwenda emu ash nyiga ok teka mu pin ngamya nyiga star 255 star mwenda emu ash nyiga ok teka mu pin ya mobile money yo account yeyo eyo pin jobo teka mu ogenda funa message ngamba we balikweranga weta ba mubingo masavu wadala dotibo logistics au ntu kusawa bila kama 15 tubenga tuyingira mu kalulu tukazanye omuwanguzi obengo sobola kuberanga omufuna bulungi nyo dala kiwanja chabi ya mizanyo tusoka wano nilio katugene mitala wa mayanja
1: ya onako lwalero fufa oba chibine chitwalo mpira mu Uganda babudene wasobola kubanga bala angirira nti finals ze chikopo echa Stanbic Uganda Cup zigenda kubera wali kukadiba wageno kubanga bazizanyira inakusema mwezi nga 13 omwezi guno gwenyini eranga bwe bavudene basobola kupanga bala angiria jukira kino final zilimu wakati wa Kitala ageno kubanga tunkane timu ya AS Vila aba Kitala mangu nnyo ne bawandike barua
3: mbawagide
1: ngabaga amanti
3: mbawagide
1: tetusobola kukiriza kusamba
3: tebagambye batyo barua jogere ngabweli
1: mu kugundi mu kisawu
3: Bagame tetu sobola Mwoli mkuwairiza Luwacho wae Abantu wae Bakoja luwacho wawairiza Bagame tu saba Fufa Echi usemu Era tukiriza Nti obuyiza fufe bulina Obulonde chisawe Awaino kubanga waza nyirwa Mpakazino Na yetu saba Fufa echi usemu Echi na chisawe tuchimayo yonti Vira wechaliza Vira mkubela anga wechaliza Luwacha ate amangwa

0: manyo mosala ke bigambo to chegu ya mikwano mo simono eyange eyange najiride muda ne parking ya waka nayo najiride mu mpoza ali kumpi nabo awekolere sente ha obasa mafia swalo kaga abadde agamba chi wano
1: simutegeza wana ngambye omukadde chikumu nsambu za Uganda wangambye
0: chikumi mumeka
1: chikuru sabaze
0: ine obago obagoyo gogo gaso obubingo zirabye bubi
1: e kubanga omutwalo gumogwa
0: pound awo msasa sokatu weleze kusende
1: omutwalo gumogwa pound kumpi obogenze mu milioni nga anamuna
0: kati omusasi we waddeyo bakugobere dala tiketi yegendere dala kubanga babanga ajiriddemo asoka je tujogene kwezo kusente in fact ngatona ja soko tuwelezeko tunonyo mwanguzo wa bingo
1: walwa ngambi wano
0: nalozo abenasa na tetuba koze senchoro wozi
1: Daniel from Hoima
0: mitwala 5 naji
1: abaze mitwalo mukaga ja pound kuba Crystal Palace batunda mutike naga milioni 3 that is total madness ticket ya milioni 3 kati nogo baze mukaga na mukaga kitundu milioni 3 mu
0: Nenga chenyo.
1: Kulaba chikopo kati yembere tambula.
0: Yina yaba bayi kaba.
1: Kati simanyi.
0: Eza Uganda bano mukoddo mi wange dabaze 228. Nga chichenyezo okugola zeeka ne zeeka ne nteeka mwe mwanyi. Wamaluma lola botya.
1: So che chigenda maso mumbere
0: iyo. Sente nga chichenyo.
1: Milioni milioni bi bibiri. Bibiri ya biri mu Waki Moses angambi wano calculation yeraga milioni bibiri mwabi bobo balide ku 15 bobo balide ndoza ku 10 nyamu mumeka obera mu milioni nga 10 mu
0: okay Siraje Kasango Eldo tubalikuriza abadde agamba ku nsonga ya El Nassr ya ku Ronaldo waliwo mukisa gwo kuberanga wangulika mukisa gulina nyonyo chayino kola inakuwangula mpira gwe kubanga alu ahili ya taba libubi Bwale mogu wangulo lina jana wangulo baba nubatu nulia points meziba zenkanye ngakoze malidi datizi bagenda head to head atenga ole ali ahili ya kuba Al Nassr ya Ronaldo umulala songa ateka vete enta aline boyfriend baru nakulu alero butugeno kwa achali miokwata
1: achali miokwata
0: na yenga atana azifunyi awo kujibabu lida abandu
1: ndoza kubanga
0: agame try again later
1: katumukubire nga buli omwa bulira
0: kubanga tuyino genda maulire esembya yonkaga musatu musule bulonji

0: Congratulations to the winner.
1: Walwa kantuke mbadde njagala okuyisaawo. Banange buli muzanyi wa bingo. Oluzanya bwoti eno bajita bingo radio show. Bingo masavu. Bera ku radio. Batuke mukana akoku announcinga winner nga ku radio kuri. Kitukola bulungi kuva mbaka mabaffe. Abatu wazira isinsi na abatu webi sigade na accountability kutegira waje bilaga bera kubuli azanye tozanya notekeje simu
0: omwangu za foruna kuruwalero aliku 0755 83 mu 0755 83 mu esemba yonje sigaliza olwensonga nti mumanyo kujaminga esimu ezo ate oluusi netubeera nga tetubafuna bulungi nnyo naye nga tukwaniriza nnyo gwe omuwanguza fe olunaku olwaleero ayagala okuwangula musaafe eryeddako nyiga *255*9#, nga bwe tunoonya omuwanguzi waffe abadde ki Tovako
2: tugenda kudamu
0: Tovako
2: kudamu kudamu kudamu kino lwalero yemuko group of death abana bawalo balabi abajaliana abalenzi bo balaba olwalero lwandi bangolero nako lugendo singo kambwala kakaka
0: tuli mukunonya mpozi mwangu zwafu wesa wazino na yesi mubaya wa yazanya tena bana yekweka Situma inchi kia mchichiri kwa kusimu. Mwema
2: adibi haba gambi vera kwenye hiyo. Nesimu hiyo vera anga eriko mulido. Tichitukola bulungi. Atobo firidwa nyo mkisa. Kumanga labo kuvera anga gwe. Netukunonya anga gwe vado ine mitualo jio asatu. Kale. Katuso katukende mubana balenzi. Tujia gena maso nga tuku.
1: Tujia gena maso nga tuku. Network. Okay. Tujja modire.
2: Tugenda kugira tucha kunonya. Omukisa tukukulekera, twagala kujja ko mukisago.
0: Amaze najja.
3: Hello.
0: A radio Simba.
3: Sawa network yange yefu wendi.
0: Kati imirira otova onze sula senyonga no ku radio Simba amanyago gwani sebo. Oze muno wangula. Ebintu byaddala
3: byaddala bana era batana bakweta bamukaza ebali kyawe
0: ogambye osinzidde wa
3: erutunku
0: sembabu ezijukire twawako we sembabu
1: ekiite nabadde njogera osobola okuziddamu ate tewekweka
0: kakati ndowooza kuzina omukyala kwalika percentage
3: omukyala
4: Bye.
2: Abawala basatu, abalenzi basatu, abalenzi banakati, abawala bachari basatu. Tuwela vila, babi labana habili mbana.
0: Actually, banafa bali yeyo, olinzo kubira ngo ine duka liengo, olinzo kubango inachi. Tupula muo muntu asichojana, suro gyanagandia, nzabana bonamba ambazi.

0: Kaimba wakaise budu wedda tuongere kujukiza nti ate mwana tugenda kubira ngo wangula sente endala ngo nyiga star 255 star mwenda MH oberenga tote company namba yote sobolo kubira ngatu wangula ngame nyiga star 255 star mwenda MH owangule mitwale emirala abiri esawa eno yenyini ale ogende tugende
1: tugende ti waliwe chindu cha neme sanze byo kusomanga javira dala mulubu to chajukira nga bwintu lamukira sintyo bo kusoma nga ansa nene mati chengola jimbalula che chintu che chimu mulubu to chajukira che chintu nze cha neme sangu kweyagala nga mama wamala eche guru kwebakako munda chikanga satu ngengoro zitandika echintu echo champisa bubi nyama zimaze ne tukano kuzali wanti ngandiko obulemu wakati wo mutwe mwatu nga ndelera inga watu jano kufa walwa wenyo kuguma kati achiwaka na mwatu zenkwe unya gabuli azali wa abera kono bulemu nawe sirika mumutima gowebu zentirwa chenko nasiye baka wagonderera labo omuganda wasala wakweke chama wabubadde obulemu nabutuma techirala nakayita kawompo gwebo woza nya ngana ye chitufu wachimanya abera kufera wazifuna koba nimba ndizali mekobo jukira Tizali ngole cha mazima na ye Zezi tuleta kono vule mukale Nze sivaga na kuliriza mwana temu kwa tabubi Chiyamba no mano kula ntinga tukirira Na ye chisinzira taimu bovolumba Wewo chikole do mwana vada kula chivu Abamba mama zokulie mere chonku sava Tota wana kulumba oja kuleto buzivu Ati mama wama lokulie mere chitegere Tino mwana bakuse chidirira kweba kako Ngatemu kweba kwa mwana wana nga apo wamu omutu aguteka ku mulyango wano gwetulunye kati gwe bolete ndoddoli mango jopara omukona mu mutwe kwe kufuna obo bulimu wama basajja chemba sabanga ntesa ati yeyo kulirizo omwana tusoke tubireke tujikole nga trayo zityo bogeze sa tulabe bwe tunazala abana baliko bulimu badde kabete to muyimbi wo wechasa nalongo yantumbye mulamu size mu abateze nayo mukyala nalonga chane unya nabalongo yabazala mbatadeke
2: Kwa ndibanga kuva kunsonga eyo tujja kubanga findings tuzifuna abana batunka kabete ntane
3: ne boyfriend
2: tuchakalubiridwa na phone ne watu okubawo avako today omulala yesoke final nendo za mjira balunaku lwa kufana kuona
0: boyfriend rimba chi
1: kileva jinsi ya leta.

0: tulikucheda musamba kasirisa satu femu mufemu wale kula mpozi ngate mutambula na februnji nyo abali kuboka TV tubabuzi zako nyo embera eliete yo jemutambuli deba na fe shaoni bakungu tukubuzi zako nyo and Jones tukubuzi zako nyo tukubuzi zako mpozi ate Natasha tukubuzi zako nyo ate waluo mkuru Mayirizi Musa na tukubuzi zako nyo then waluo na nangi antikambu ziko kakati yonajyo sinzi lukira ngo tuuliza ngo tugoberera etuchi aline wa nafa bado tibo logistics atempo ziva gamba anti obaku gabira sente sawa zino ngo nyiga stabili tantano star muenda emuhashi note kampini namba iba kutema kusilingi senkumi bili waluwa muangala kwa alinyo Dreadal Michael na ye kwa alinyo Black Manjobi na ye kwa alinyo atempo Zainabu Aziz Zainabu na Kaizi tukubuzi zako nyo Natasha na ye tukubuzi zako nyo atega takompozi na mwenaba labali kuboka TV ensonga ndoza zita amulabulu nyo muziraba tubagame na kuzo mwezi zigenda kubera mukaga omwezi gwa mukaga lunaku lwa mukaga era tugenda kubira mpozi ngate tuli ku finals kati aba bokatishi ya nizi muchimanyi tukwa kuba live kuva wetu atandise paka le tuchimaliliza omukadde we kanisa Shaoni wakungu minister wa information wandi badde wetereze kusonga ya data alisi kuchana naye tukubuziza konyo ne nanchinga sara
1: twagala kuongera kujukiza abawuliriza bafemwe na Tituwa baka nyeda na no kukula kulanyo muuliriza wa Simba. Mkuliuliza wa Simba atambula wa mune teknoloje. Aba uliriza wa Simba. Kumulundi kuno, muulira nchuka chuke ziri mbintu vya event sibino. Walulu event rojano ulira bagama. Ticket sizo naza kugulira kumumo na china chi. Kati nafa ba uliriza wa fetuwa gala mwegeze mu teknoloji ono changunyo chifule chisoboka mtu alimenga kudao nganyumia avyo kusasulira tiketi kugundi nga gulaba nga emili elandani gulaba nga emili mu New York nedda na mumu chisobola katuga mba wegeze mu sente tezite rekeka uluwalero ino mtu alogo enchato genda kubana guo gufu nye chizibu kati wofuriro mtu alogo namu nako zino kola chino sula kuwa enamba jogendo kubela nga oitako sasula ngo koze sa momo tiketi yege nda kujia bulungi nyonyonyo olubo kusasula ukoseza momo yo ya Simba buterevu ya buterevu wano era system ya fegenda kubange kulaga bwe kulaga tiketi yonu nga tujiwandi kila wo buli agenda kusasula nga kwa momo kavumba wagenda kubera wo omuliango emiliange jiri special jigenda kubera emiliange vili ogumu guaba abasa sula tiketi siza wenga baise kumomo kubanga tiketi jigenda kubanga zo olede tuzifurumi zo kusinzira kubako bujide kumomo kodi ya fe eno atomu yango go kubiryo gendo kubago special genda kubago abana ba Arsenal the champions the Gunners nga bakubye jazeza abwe bonna abana ba Arsenal tegeka jazeyo okulabika kanti nebo mugendo okutula mu Emirates Square mu kipocha mu era mulabika kanti abana ba champions
0: ba Arsenal abana ba Arsenal abawala na dala abana ba Arsenal temunjiwa Inaba bulide wokusoko kuteke kituli awere ngwanto
1: kale okusasula ku momo osasula boti sebo obanya boteko kubanga oli ku MTN line momo ya MTN era abantu banyi nyesula ndoza tuchilina ko bujulizi abantu kati babera ne simu zabwe bili abera ne ya MTN atena abera ne ya Airtel katigenda ku simu ya MTN yobo kozesa okusasula ticket iyo okola boti
0: nyega star emu mukaga tano star
1: sita
0: nyiga satu oyongereko hash
1: soko lindeko tudemu
0: nyiga star
1: soko teka mwaka mwenye nye
0: emu mukaga tano
1: oteke 165
0: star
1: ozeko akamunye nye
0: satu hash
1: olioko zeko satu otekeko akasala bubaka dala
0: katibu omaliriza wagenda kusaba merchant code
1: bakusabe merchant code uliriza bulungi nyewano ku merchant code tosobya merchant code bonoji sobya ingune inzo butagenda
0: teka mu emu mukaga musambu
1: teka mu emu mukaga musambu
0: nya muenda zero
1: nya muenda zero
0: emu mukaga musambu
1: emu mukaga musambu
0: nya muenda zero
1: nyamwenda zero
0: eja kuleta Radio Simba
1: agenda kuleta Radio Simba
0: bati lese Radio Simba toteka yu
1: toteka mpini chula chitekeza to oinacho sobeza elabu eneja gundi ya fe wano eno simu agenda butere vunyo elabu ya tere duwa ya Simba elabu ku office walone sekretari ajikwata butere vukubela anga atani kila u processing a tiketi zaba basa sude na kwa sabu na etu kusaba na we message weleza simu gundi ya musimu yoto jisangu la bera na yo okubera anga tujikumange chizibi tine receipt.
0: Okay, tukujukiza nti ate abanafe aba
1: kasoka tuyingiza
0: abana tuyingiza abana ini kasoka tuyingiza abana DJ YTB agenda kuanga tatu kwa tipo tuzanyi do tipo tuzanyi do tipo tuzanyi do tipo Kale tugamba katusoketuza nye sente zino tusoketuza weku sente okuva manafa badotibo logistics tukugambe nye gasta 255 star muenda emu hashi obele mpozi zingatewe kubila jaka potivurungi nyeno emituara abili mwe tano zogendo kubila mpozi zingate uwangula wetunulide nambeno awa studio temuliko nye gasta 255 star muenda emu hashi tuongero kurolinga nyongere okunyolira ddala ndobo banfuna aba studio ne mama nenesme yiga star 255 star mwenda emu hashi obere mpozingo wangule mitwala 25 jejigendo kugabiwa esawe na zanyini atenga mpozi tuga mituga bila abantu abili sio chiki maadi abantu abili bagenda okuwangula bo tumalo kuono nga nawe tukuwa congratulations zimbwadi za te yey omwanguzi wa fauna ku olwalero atempo zali ku 0 musanvu mukaga mukaga chenda mumukaga nsanvu ali ku 0 musanvu mukaga mukaga chenda mukaga nsanvu studio devali munera studio devali munera geek wangi ni naveno ene namba ya abana bato nyonyonyo abali mu bonna Radio Simba
2: baba unoni sakalamu
0: o baba niwe
2: baba le kale atona wa amani
0: niwe wangu ile
2: baba
0: baba ndi kuulira
2: mwana iwele kaya tukustiye ukumare zimu ima mama anandemi kuide zida kuli imba bade mkute kubele fiza nye fiza nye mbedi wafe mpila kamesa chukuru ulonga nye rasi kiri kumoba yomani
0: baba baba baba
2: mga matigwere roza nye kona wesi vaz asia nangame nchu genda kaya vata inama zaya kaya
0: baba buti mama wabano dakumu wako
2: njamu wa njamu la gomu tika na mkoba nchi onsekeleza kuna kubangu bala asete jale zewe njamu la reta amigiri ya vineta amigiri mweta amigiri afia
0: aya utala afia
2: kakaremi yosimbe rewu nata amikokuuliza simba kwa tena na musambu nga nko na P7 kaiye nga niwe mbatibi za mkono kutubana ime mwewe
0: mwewe kare vena mwuruji okay, tugamba
3: sura. Omwami yo namba yetu gisigaze oyo omwami omusoga. Dotibo logistics eja mugulira tiketi ya neyimbira byange finals.
0: Achuli dabu njinyo.
4: Baba.
3: Namba ye namba ye ndoza
0: yene sose. Mutiko iwandike ye namba. Diwandike yo malonzi dize. Rafford Red akedi asam dachika meka.
3: Enda kutuza kusawa mukaga.
0: Mukaga gwenyini.
3: Mukaga gwenyini.
0: Tugenda kwera nga tugabira mpozi za tomu wanguzo mwana mitwara 25. Damoza nye. Tukugambe nye gasta 255 star. Mwenda emuhashi. Obele mpozi ngate uwangula. Tuingila wone DJ JTB. Ate mpozi za yongero kubira nga bakuba. Aba isebute.

0: senze munye.
1: Bas. Autwali batutemu classicos international awe yavayo na akomawo kwa bobwe
0: omwezo oguyise nafumbirwalo omusajja nyirira ngakira ko zabu koze nesi myaka yanja kange kefunyana akasena sikyadda mu kujula naye ne kanza sikirabanga mukyanga sura yo kamulemo sena
1: bas ndoza wosinzi denotandiko olengere final kavumba
0: yeah
1: tukukwasa Allah. Aya nilio katuja wa mwana mwala.
0: Ize galo kufechi samula.
1: Ize galo kufechi samula choko mvire na yapo we mwali. We tulire, we tulire. Ize galo kwe nsingo jingira wajisoka jita kulotia.
0: Akabiko mulalunga mulalu wawa anigwe yalia kubya mainja wana mwe muzale kasasiro echo na chonzire muha ngabwe mukwata kompulira wasimbo nyo kubaja siva wazivwa mazima.
2: Awo.
1: Soko lutani kenga lutani ka. Wango lutani kide kula ini jira. Mota lutani kila lutani kila wanto wanzo lutani kira mruji nyo. Ngamu lutani ka.
0: Amanyaga nika anza gansovela. Amanyaga nika silimba gantavula. Wempulira wabaga ita enugune mkwata. Nemula wake ya gatu mamuchunya. Chiche yali konga kanga ulira. Mwaka viko mularunga mularu wawa.
1: Koma au. Ngamularu wawa. Olu wafaa unorodi inga magazini yokubiri.
0: Zama zimana sanga longi danga manya kanyo nyingana kaloka idede kalikuma bali chana vamubuza mkwano manya kachina ngamba gwerinda koka lioka ulire ana yenga nebienda tasula nangamba vizito ya supo kukamala ngaza muno we meme sikuse ngekasalu janyiza tadalo kujesala
1: bas na kutuala mukalicho gundi shocks ntibuli kali chenzo kuba munebi kushokinga muyo bolira boli bwe yesika mukulya kanyonyi muntu wajja wano ne yesika nga alaba liana avunyule ensenene aya na loading egule yokusatu

0: Eyokusatu egamba nti
1: ng'oluddewo toziweza abaana mwenna wano buli omu aloodinga buloodinzi lugendo lwe. Kale nelyoka tuvaayo nelyoka tubaleta jangu kayembe nalyoka kirira masanganzira tugenda masanganzira situka ngo tubateeka masanganzira kaseera ka kituku. Akati mugenda kwogera ku misono gy'enviiri egikyasa ensangi zino mu mbeera yonna nga tuli mu kituku.
2: Eyo
1: tubajjayo mangu nnyo tugayita masanganzira sibalwayo.
3: Kangabe ne sente.
1: Notibo logistics. Maadi abadde wano era tugabe ebitwala 25 emirundi ebiri. Yiga *255*91#. Enter. Olina mukisa mu nsaawa eno naawe zifune ezaleero. Zifune ezaleero obeerenga olinaffe. Sabula alukooli kikumbu kya vinti agenda kutuusaako empaka za sabula egadi bayisikolo championship. Ttiimu ziri mu bukaaga ezaakakakasa nti zimaze okuyingira. Nga mwe muli ttiimu ya Arsenal the champions, mwe muli ttiimu ya Manchester United, mwe muli ttiimu ya Liverpool, mwe muli ttiimu ya Chelsea, mwe muli ttiimu ya Barcelona. Tukugamba nti nno bw'obanga ogenda vugira ttiimu yo, buli mwana ovuga kilomita emu emu. Oluguudo lugenda kuwerako abavuzi 10-10, ttiimu eterako abavuzi 10-10, tegeeza ttiimu eteekwa okuba n'abavuzi bali 13. Naye mu bavuzi 13 eteekwa okubaamu n'abakyalo b'abawala 3, kubanga ku buli luguudo omuwala yagenda okumaliriza empaka zino ng'avuga kilomita esembayo okutuuka ku flying finish. Mugenda kulaba ku kimutalabangako omuwakiso mukkirize nti ebintu ebinyuma mu nsi bikyalimu.
3: Congratulations omuwanguzi waffe olulala mpozzi ate omuwanguzi waffe olwaleero omulala asembeddeyo ddala ali ku 076-4-9-8-53 076-4-9-8-53 era mpozzi katusooke tumufune ono naye atubuulire awaabeera wa era yakazannya emirundi emeka. Naye nga twongera okujjukiza kasita owulira nga tutandise omanya nti tutandise bwetandikirawo okuzannya. Ha radio Simba sebo gyebaleko nze sula senyongano ku radio Simba njogera naani sebo
4: nze senyoga David
3: gwani
4: nze senyoga David
3: senyoga David
4: Esio.
3: Go wangu de mitwala 25 ja bingo masavu.
4: Tata wangu wangu deza ka message kazi.
3: Kazeda
4: mkumtumo wa sote kwa leto kanira likira nganda bate mwesu nye.
3: Obera wa?
4: Zindiye na baita yungu kutila matu gano de kabule.
3: Ngokute kulese mto?
4: Tata.
3: Okay.
1: Ebugumu lia final lia kole dedeyo.
4: Ebugu mu lyakoledde eddasi butaka wange.
1: Mulinda bulinzi lunaku.
4: Tata era kuno kwe ngenda okujja akandeeta.
1: Kati eyo mwafunye chiefu agenda abakolera ku byokujja.
4: Tinaba ye mufuna.
1: Lwaki teweerangirira mwe mulowooza bachiefu babakolera mu ggulu?
4: Linda gezaako ndeke bafune ntulyoke tujje.
1: Kyetaaga muntu kwakiririzaamu ng'alina waali abantu bwe bamanyi n'alangirira nti bannanga bagenda nze nkoze ku by'emmotoka motoka sente bwe ziti ojja kwewuunya ng'abantu mu ddakiika ntono nnyo bajjudde awo.
4: Kale taata wange ndakitandikeno ntya?
3: Kale beera bulungi.
4: Amina.
3: Abantu tebaagala kukwata mujjeje mu bukulembeze kwata nti bw'ogiwulire weewuuma.
1: Kakati kikwewuunyisa. Okubeera nga bakansala be mu bende bwe bamaliriza nga balayidde nga wabalabye. Abantu bonna abalina obusobozi tewali kintu bantu kye batyanga bukulembeze. tola wano mbu tumanyo gamba wano mbu omukulu watu tute miaka ana na ye singa chali chisoboka
3: kira jojiriana
1: singa chali chisoboka miaka jino nga chisobola nokuwe bwa muku montuliana wandila bikaba mbe bawa kubukule mbeze nabu umuza mu miezi mukaga na gamba maa bubu numbu badiza ba na haya
3: mwenye ngideo tutandise nani
0: Kayembe
3: amaya sangaza mugabili wamuwa luimba chi
0: gwalari ebus
3: itsuka na anthem yes.
1: Na yega suna gena mu anthem ule muku mwe tamu sabi akubayo ko kukalango nga gamba bantu kavumba abana balenzi mwaka subiduako soka andibale mtukola mungi kanga muku kavumba kukundi yoyo na yona tulabe abu lioke tulodinge
0: tikavumba tu

0: Ndwesunga.
1: Yes. Netugendera umu anthem buli muntu che chigambe chiri ku bantu Day of Freedom. Kuruwa mukaga nga mukaga na kuzomwezi mukaga mwaka bili abiri mu mukaga kutawa mukaga wananga mujia mukaga ako yirayim. Otyo.
2: Onakoka.
0: Onakoka.

tusuwe yukumpi na uku satu tuba tubitandi kange na kuzo mwezi tanu wakati ngabana babu unge gadi ngabana babu unge gadi atebe na manjiga chufuma toi ya kubile tamuru zunguro sumanya ateza ba mangereza batio siya ya gara mama fina nyegenti tuga nyebiobu wangwa nino notubi sude bali tetutambuli rao agadi kuoru uruo kutanunga na kuzo mwezi tanu basabu banyabo maweje innocenti to alika tuogere bine bintu na maweji wama ambade mkugambo umuliza waruwa gula simbo umurunji ntiensonga kakati zuku tawansine wagurulira anko simanya ntuse inakuzo mwezi nga tano mwezi ogomu kaga tusoka na sabure gadi wakati simba ngabuli jo betero chukora era nera nera

akubye goro 13 in fact yakakuba goro 13 wanga bayina game usimbali ne Nottingham Forest yakakuba goro 13 nabera musayi muto so senga mupya muliji yebungereza ukute bakole nyinyi ngambi so senga mupya bungereza so seni yenga mupya nga seni yesoka nga menya menya liko dizaba saja barobi foura barobikini ngambi robikini so siro ikini robikini Karim Asim Chelsea ne Manchester United kugata Man City bunaba muwagala VIP njitaddeko ne VVIP VIP njitaddeko ne VVIP sita biri tanu tanu sita chenda mubiri sita emu hash ok ka VIP kwe kaline VVIP sita biri tanu tanu sita chenda mubiri sita